0: Kami po'y proud to be Pinoy. Naghati ng mga balita mula Pilipinas tuwing kalahating oras. Ito ang inyong Good Morning Philippines, 92.7 FM CKJS. Today is April 19, 2026. Ilan sa maiinit na balita mula Pilipinas ngayong umagang ito ng Miyerkules? Nanindigan ang Malacañang na walang mali sa inilabas nitong impormasyon na inaprobahan ang Travel Authority ni Vice President Sara Duterte para sa Japan ngayong Agosto 19 hanggang 24, 2026. Ayon sa Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, inaprobahan ng Office of the President ang Travel Authority noong August 17, alas 12:41 ng tanghali. Ganunman, noong August 18, alas 6 ng gabi, hiniling ng Office of the Vice President sa pamamagitan ni Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez na i-cancel na ito. Nauna lang sinabi ni Vice President Duterte na nagbago ang kanyang travel plans at kinwestiyon ang pagsusupubliko ng kanyang schedule dahil maaari umano ito magdulot ng panganib sa kanyang security. Pero ayon kay Castro bilang public official, may karapatan ang publiko na malaman ang paggamit ng pondo ng gobyerno lalo na't umaabot sa 7 million pesos ang gastos para sa security at staff ng Vice Presidente sa kanyang mga biyahe. Ipinag-utos naman ng Philippine National Police ang pagbura ng mga videos at mga larawang may kinalaman sa marahas na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus nitong Martes, Agosto 18, kung saan nasawi ang dalawang estudyante kasama ang shooter at ikinasugat ng anim na iba pa. Kaugnay nito inatasan ng Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang anti-cybercrime group na makipag-ugnayan sa social media platforms para i-take down ang mga video at larawan kaugnay ng insidente. Ipinaliwanag ng PNP Chief na nais ng mga otoridad na mapigilan ang lalo pang pagkalat ng mga sensitibong material sa pamamagitan ng pag-repost at pag-share ng mga ito, partikular sa mga menor de edad. Sinabi ng General na isa itong unfortunate incident na dapat itrato ng may lubos na pag-iingat, lalo na at mga minor ang sangkot sa naturang content. Nanawagan din ang PNP Chief sa publiko na maging compassionate sa nangyaring trahedya sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto at pagiging responsableng netizens o social media users. Sa ibang balita, ipinapaubaya lamang ng Armed Forces of the Philippines sa Commission on Election or COMELEC kung kailan nga ba itataas ang alert status sa Bangsamoro Region. Kasunod ito sa pamamaril sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Interim Chief Minister Abdulrauf Sami Makakwa sa Dato Odin, Sinsuwat, Maguindanao del Norte nitong Sabado. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na laging katuwang nilang Philippine National Police at sa lahat ng kautusan ng COMELEC ay kanilang sinusunod. Naniniwala din si Padilla na walang magiging sagabal pa para hindi matuloy ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARMM sa darating na September 14. Sa iba pang balita sa Pilipinas, alam niyo po, ang aktor na si Derek Ramsey at ang kanyang kaibigan, posible umanong masuspende ang lisensya o ma-revoke dahil umano sa peking plaka na ikinabit sa luxury car nito. Pakinggan po ang ulat.
1: Ang plate number ng Porsche 918 Spyder sa social media post na ito na nakita ng mga taga Land Transportation Office, iba sa aktual na plate number sa LTO record ng parehong sasakyan ng aktor na si Derek Ramsey. Kaya iniimbestigahan ngayon ng aktor at kanyang kaibigan si Anthony Jude Villago na nagmaneho ng Porsche gamit ang pinaniniwalaang peking plaka. Sinurrender na ng aktor ang kanyang Porsche kaya't naka-impound ito sa LTO main office habang iniimbestigahan ang kaso. Sinurrender na rin ni Biolago ang kanyang driver's license. Ang paliwanag ay kay LTO Chief Marcus Lacanilaw, pinalitan ni Biolago ang plaka para magtugma sa kanyang initial na AJV nang imaneho ang Porsche.
2: At papunta daw sa isang event at siyempre, kumbaga gamitin ko yung term na ano na may yabang na dahil sa event gustong pakita. It's very ano lang, mababaw pero yun ang kanilang ginawang dahilan.
1: 5,000 piso ang multa sa kasong improper attachment of authorized motor vehicle license plates.
2: Very apologetic naman pareho. Si Mr. Ramsey, pinaliwanag niya na galing siyang abroad. Meron silang internal na usapan sa kanila pareho. Umamin sila sa pagkakamali.
1: Depende sa desisyon ng LTO Intelligence Division, posibleng suspindihin o i-revoke ang mga lisensya ni Ramsey at Biolago.
2: Mabigat po yun, ma'am, kasi unang-una, pinalitan mo yung, kumbaga, pinapalitan yung identity ng sasakyan eh. Ibang plaka yung nilagay. So, bawal po talaga yun. Titingnan din po natin kung maayos lahat ng mga dokumento.
1: Sa show cause order na in-issue ng LTO, naka-90-day preventive suspension na ang lisensya ni Biolago. Pinapupunta rin sila sa August 24 sa LTO Intelligence Division para magpaliwanag. Pero sa halip ay pumunta na kahapon ng dalawa, sabay sa pag-surrender ng Porsche. Sa kanyang social media post noong August 16, git ng aktor, may proper plates daw ang lahat ng kanyang mga sasakyan. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.
0: Karagdagang mga balita mula Pilipinas at tuwing kalahating oras sa ating kaibigang Chester Pangan, maghahatid niyan ang tabayanan po. Sa oras natin, alas 6:07 ng umaga, bagyang madilim pa, sa totoo lang po 6:24 na yung ating sunrise. Karampatang pag-iingat sa mga friends natin nag-drive na, although maluwag na maluwag pa naman yung ating mga kalye. Sunny skies today, Wednesday. May mga fog patches tayo ngayong umaga. Pinakamataas na temperatura 25, humidex 27 degrees. Mamayang gabi meron tayong chance of showers. Bababa ang temperatura sa 15 degrees. Tapos bukas, Huwebes, mainly cloudy. High of 23, humidex of 26. Friday, ang forecast natin, chance of showers, high of 24. Tapos sa Saturday, ang pinakamataas, 24 degrees. Sa Sunday, pinakamataas naman ay 27 degrees. Wala tayong nakikita ang anumang forecast ng pag-ulan sa ating weekend. Kasalukuyan sa Winnipeg, mainly clear at 10 degrees.
3: This is 92.7 FM, CKJS, Winnipeg's multilingual radio station.
4: Good morning!

0: What's for breakfast?
1: Let's go, let's go. Wednesday na pala. Wednesday morning po. 29 pa lang pala. Anong buwan ng Agosto. Magandang umaga sa inyo. Huwag mo naman madalin kasi naman summer season pa rin. Hindi pwede nga. Kung pwede nga lang sanang yung medyo ano muna, yung pwedeng pinapausi muna yung araw. Ay, may huwag muna umusad.
2: Pinapausi?
1: Ah, pause.
2: Pause.
1: Parang 'di ba yung tinagalog mo yung pause.
2: Oh yeah, correct. O nga na yung parang
1: good morning to you.
2: Good morning, good morning. Parang hinahawakan mo sa yung mga palad ang oras para hindi mabilis dumaloy.
1: Time stone ni Dr. Strange.
2: Para naalala ko tuloy yung kanta ni Rani Raimundo na oras. Pa-play ko mamaya. Kamusta, Chester Pangan? At good morning sa mga friends po natin na ginagawa ng background ng ating GMP.
1: Yung sabi niya doon, mga ikapaglaro na nanonood daw muna siya ng pekwa.
2: Yeah.
1: Do you know how to play pekwa?
2: Hindi. Hindi naman sa pasosyal ha, pero...
1: Pekwa sa card game.
2: No.
1: Card
2: game. What is it?
1: Actually, nakalimutan ko na rin ng pekwa. Pero card game siya na hindi siya yung sugal na... Parang nilalagyan ng pera eh. Pwede siyang casual lang. Parang sabagay, pag sinaya mo kasing tong eats. Yan eh, medyo nilalagyan na rin ng pera. Kaya pusoy dos. Yung mga, and pekwa is one of those na pwede mong ituro sa mga bata. Madali siyang aralin.
2: Ganun ba?
1: Kaya, but I forgot how it goes. Kasi na, alam ko lang, like, say,
2: wala, ano mga,
1: this
2: mga,
1: is Gin Rami.
2: Iba na yung mga alam mo ngayon eh. Makabagong laro na eh. Diba?
1: Ito yung mga cards ko ngayon, mamahalin na.
2: Kung tutuusin, sa totoo lang, maganda ring bonding sa pamilya yan. Yung uupo kayo sama-sama at maglalaro ng pekwa.
1: Da, sa totoo lang, like say, not necessarily pekwa, but you know, yung mga...
2: Anything na uupo kayo together.
1: With, like talagang yung... Sabi ko nga, this is the only time na nagagamit natin ang ating dining table as a family.
2: O kasi pagkakain, kuminsan iba-iba schedule, ano?
1: Tsaka iba, actually, hindi kami nasanay na maliban lang ang pagkakain kami sa labas. Na pagkakain kami yung isang table lang. Mahilig kasi kami na manood. Eh, alam mo na, kahit nasabihin pa ng mga iba,
2: pwedeng sa TV.
1: Bakit gano'n? Like, di ba dapat na gano'n pag kumakain lang. Gano'n ako lumaki.
2: Yeah, well, no judgment. Pero
1: parang,
2: iba-iba naman kasi ang pamilya, di ba?
1: Yeah, progressive.
2: Oras.
1: Tsaka, there's always a time for that. Ang iniiwasan ko kasi doon, and hear me out sa mga ngayon, sasabihin na parang, oy bakit medyo weird yun na ang dapat nga pagka kumakain kayo, yung sama-sama, yung mga gano'n. Sama-sama naman kami. Nasa isang lugar kami, pero iba-iba lang ginagawa namin.
2: Iba't ibang location. yung iba naman, ang sinasabi nila is, hindi sila, ewan ko, may mga pamilya at may mga bahay kasi na may rules na hindi ka pwedeng kumain sa hindi table or hindi sa kitchen. For ano lang, for kunyari yung amoy ba or yung, alam mo na, more
1: yeah,
2: of,
1: pero, alam mo na yung kayo, dito rin
2: like
1: naman.
2: Sa computer, kasi baka mamaya magkaroon ng mga,
1: oh yeah, no, pag kumakain, walang gaming, walang
2: ayun.
1: Kaso kasi, like, halimbawa, iba-iba yung gusto nyo pinapanood.
2: Mm-mm.
1: So, may mga sarili kayong devices.
2: Ayun.
1: Kasi may oras din naman kami. And ito nga, no, ito yung ibig sabihin. It's not as if kasi sinasabi nga na yun yung time na kailangan nagkukumustahan yung pamilya, etc. Et
2: oh, the traditional. And yun lang yung way.
1: We do that. Like, lalo na pag kumakain kami sa labas, ganito, ganyan. Ang iniiwasan ko, and sabi ko nga sa mga listeners natin, like, lalo na sa mga... Kasi ang parents ko, they're very old school sa ganyan eh. Kailangan lahat
2: sabay-sabay
1: ng bahay. Kahit yung mga kasamahan namin sa bahay, kasabay namin kumakain yan.
2: Yung ibig sabihin, yung mga kasambahay. Ilan yung kasambahay na yon?
1: Depende sa era.
2: Iba ang hardinero niyan.
1: Depende sa
2: iba
1: era.
2: Iba ang nagpa-plancha.
1: Ibang
2: edad, era.
1: Ang edad namin. But anyway... Yung talaga kasama nyo sila, yung hindi yung ex-apwera na ba dun sila sa maid's quarters kumakain or something?
2: Naks, talaga may maid's quarters. Ano yung itsura ng maid's quarters? Anong
1: maid's quarters namin?
2: May Betamax ba rin yan?
1: Yung sarili silang kondo.
2: Ganon? Meron din silang fridge. Mini fridge. Nakapag gusto nila mag...
1: Lahat ng amenities.
2: May yogurt yan.
1: May wifi pa nga yan. Libre din eh. And the reason why, ito na yung isa kong the reason why, kasi napansin ko that time, sure, madalas kami nag-uusap, nagkukwentuhan. Pero alam mo yun, dumarating din sa time na mauubusan naman kayo ng pag-uusapan eh. Kasi kakain kayo ng lunch, breakfast, lunch, dinner ng sabay-sabay. Sige nga. Makailang beses mo nang kinukumusta. And ako ito ha. Pagka there were times na ganun, na nauungkat pati yung mga dapat na hindi pinag-uusapan sa pagdating sa pagkain. Alam mo yung ibig
2: sabihin, like, okay,
1: kumakain ka, but because of that, yung parang na-force ka of asking something to somebody, pati yung mga hindi muna dapat, yung mga nakapause na kailangan pinag-uusapan or something na kailangan ikaw lang yung kakausapin and not involve everyone else's opinion.
2: Alam mo, napakagandang punto yan.
1: Hindi ako sa ating Filipino tradition. Yeah. I'm a very proud Filipino.
2: Mm-mm.
1: Pero yung something na ganun, yung kailangan, yung problema mo, problema ng lahat.
2: Yeah.
1: Hindi ako boto doon. Like, say, halimbawa, meron akong issue na dinideal with my parents. I-deal nila sa akin lang.
2: Oo, ayaw mong ipaparinig sa mga kapatid mo, ganyan.
1: Kasi, sa mga kapatid ko, sa kanila lang.
2: Okay.
1: Para hindi ka pa kailangan na yung mga ibang mga na nai-involve yung mga hindi na kaman kailangan ma-involve. Pati tuloy si tita mo na nakikain lang ngayon, may opinion na dahil bigla siyang kasali doon sa usapan.
2: Alam mo, maraming makaka-relate dyan sa sinasabi mo, lalo na sa ating traditional na kuminsan nagagamit din yung hapag sa pagsesermon or something.
1: Exactly.
2: Which is, dapat nga raw hindi ganon, di ba?
1: Oo. So yun yung parang iniiwasan ko na.
2: Correct.
1: Yung madalas kayo na at fino-force mo yung mga bata na, kumain tayo, mag-focus tayo sa isa't isa.
2: Yeah.
1: Kasi, and again, may time kami doon. That's the reason why, kapag ka nga, di ba, like sabi ko, upo tayo doon sa mesa namin na sabay-sabay, but not necessarily because we're going to eat. Usually yan, it's a happy time. Like say, magbubukas kami ng kahon ng Pokemon.
2: And at least lahat kayo happy mood. Kasi you find yung interest ninyo, you have common interest. Well, totoo naman din yan, ano, diba? Kasi yung sinasabi nilang kapag gagamitin mo yung hapagkainan during dinner na sermon or magtatanong, lalo na kung may mga ganyan sensitibo, sa halip na yung bata, ma-encourage na sasabay kumain tuloy eh. Magwi-withdraw na lang siya. Doon lang siya sa kwarto niya. Magsesermon na naman si daddy.
1: Hindi mo na ako kakain.
2: Hindi na lang ako kakain kasi alam ko na yan eh. Lalo na kung yung bata medyo may mga kailangang ayusin sa grades and all that. But yeah, that's a good point. Pero sabi nga, to each his own, kung ano yung nakasanayan ninyo, kung ano po sa inyo ang mahalaga. Basta alam mo, sa akin, ang pinaka-importante sa lahat is yung connection, yung positivity na nagsashare kayo na okay kayo sa isa't isa. Diba? Kasi mahirap rin naman yung pagkakasabay-sabay kayo tapos pagkatapos na mag-aaway-aaway.
1: And I'm so glad na you understood right away what I'm saying. Diba, I mean, kasi unfair dun sa mga like, kasi yun nga, yun yung nadatnan ko eh. So para sa akin, ayokong ipa-feel yun sa mga kasama ko sa bahay. Na halimbawa nga, yun nga, no, like, may time din kasi para doon. Like, say, if I have, halimbawa, may namamroblema sa school.
2: Mm-hmm.
1: Hindi na kailangan pa yung niyaya na kailangan malaman
2: marinig
1: pa
2: niyaya
1: yung mga sabi mo na lang pagkatapos yung kumain. Pagkatapos yung, alam mo yun, kasi nagkakaroon ng friction.
2: Yeah. Yung ginagawa ng iba,
1: at natatakot na sila kumain with you.
2: Ayun. Yung ginagawa ng iba, they find time, bawat isang anak, kunyari tatlo yung anak mo, meron kang time na kayong dalawa lang yung magbabanding, may time kayo na lang yung kayong dalawa lang. Kasi iba rin yung, alam mo yung nabubuong closeness, relationship, mas relax yung pag-uusap ninyo. Mas madali rin mag-share. Lalo na kung medyo merong, alam mo na, may pressure sa siblings or something, yung mga ganyan. Kasi diba, kahit naman isa yung magulang natin, let's face it, iba-iba rin naman yung mga anak natin. Diba?
1: Absolutely. Yeah. Kailangan hindi parang yung ipapack one, pack all. pagdating ayun sa mga ganung mga issues.
2: Well, sa pamilyang Canadians naman, masabi ko rin, Chess, na halimbawa sa mag-asawa, iba-iba rin yung schedule. Yeah. Kunyari sa atin, hindi tayo nakakapag-breakfast dito. Pagdating natin sa bahay, brunch, lunch, or magkasama na yon, 'di ba, breakfast. Tapos yung family natin, dadating kunyari ng lunch. Siyempre, pang-lunch niya na yun kasi nag-breakfast siya eh.
1: Oh. Alam ako naman, bilib-bilib din naman ako dun sa, kasabi nga, diba, iba-iba yung ano na, yung iba-iba yung kanilang schedule and then like say pag-dinner lang sila nagsasama-sama.
2: Yes.
1: Kaya they make sure na kumakain sila ng sabay-sabay. Again, kumakain kami ng sabay-sabay.
2: Mm-hmm.
1: Hindi lang namin ginagamit yung oras na yon for the family talks, etc. Kasi we also have time for that.
2: Ayun. Meron din naman tayong kilala. Alam mo, weekly. Like kunyari, yung mga anak na iba na yung dynamics, sa iba na nakatira. Bukod na yung bahay nila. Pero tipong once a week, halimbawa Sunday, after church, or Saturday, talagang they find the time, Chess, na magkasasama-sama sila, magluluto together, kakain together.
1: Ano po yung single, siguro kanya-kanyang kultura rin, kahit para-paraho tayong Pilipino, yung kanya-kanyang kultura kinalakhan, o kaya kanya-kanyang kultura gusto mong i-establish, mong, now that you have your own family, siguro yung parang sa akin yung tipong kadalasan nga napapansin ko eh, kapag ka na-establish mo na yung kultura nyo of something na alam mo yung meron na kayong sense of understanding, tingin pa lang alam mo na eh. Ha? Alam mo na na kapag kayong, halimbawa, this is something na let's talk about later. This is something that we don't really need to talk about. Alam mo yung gano'n? Like, alam mo yung parang, I got this.
2: Yes.
1: Ha? Hindi na natin kailangan, hindi ko kailangan yung tulong mo dito. Mm. I will ask you if I ever, yung mga gano'n. Diba?
2: Mm.
1: So may mga opportunity, lalo na yung mga bata, like, may mga opportunity sila to ask you questions, to do this and to do that. By, yun na nga eh, by spending time with them, not with them and other people. Hindi ba? Para mas matimbang yun eh. Mas matimbang yung nilaan mo yung time mo na one-on-one kesa sa parang sinasama mo lang sila doon sa... Again, wala ako dun, hindi ako against dun sa mabuhay kayo if that's the culture you have in na talagang every night, you know, you gather for food, etc. Kahit na, alam mo yun, but... at the same time nga, yung parang ako kasi may iniiwasan ko yung mga nakalakihan ko na nagiging siyang mitsa for negativity. For something na, my parents were awesome, no? Mm-hmm. Like, talagang, bilib ako sa kanila. They did their best. No? Tsaka talagang, they worked so hard for us. nakakatawa nga. Nun sa... Diba sa Sea Bears, kasama ko yung asa director namin pagka sa show. Kasi syempre, it's a show.
2: Mm-hmm.
1: Ang game, kaya nandun kami yung mga game day hosts, promo team, distraction team, yung Sea Bears dancers, yung mga lights. Yung, kasi tini-TV yun eh. So it's a whole show bukod dun sa mga tao sa arena, nasa TV yun. So para kayong machine. Para kayong mga cogs in a machine, meron kayong kanya-kanyang role. Alright. Ang pinaka-director namin, si Max Asper. Si Max Asper, yung apelido pa lang niya, may sariling kasada yan. May sariling, yung lolo niya, may sariling kasada, may sariling building, may sariling institute. Diba? So, and alam natin, marami tayong mga kababayan and they've all over the years, you know, they've worked for the Aspers, no? Ang papa ni Max Asper ay si David Asper, which is yung may-ari ng team. So anyway, nakakabiruan ko si Max Asper about yung mga different things. Like, sabi ko sa kanya nung isang araw, alam mo ba ako talagang yung pangalan mo? Ang dami kong mga pinto na nabubuksan. Ano yung ibig sabihin? Nung isang araw, kailangan ko ng dumating ako. So, kailangan ko ngayon na gusto ko yung bagong mga Sea Bears na bucket hat. Hindi yun license. Binibigay pala yun ng playnow.com. Kasi sa mga concessionaires, may mga pwede ka maglaro. So, mananalo ka ng prizes nila. Yung mga booth ba? Doon sa labas, di ba? Tapos biglang, nangihingi ako ng isa. Hindi mo na daw pwede kasi hindi pa bukas yung doors. Eh sabi ko, problema dahil hindi mo gusto ko pagbukas yung doors.
2: Baka nag-work. Maubusan ka na.
1: Tsaka doon ako nag-work, wala akong time. Tapos di sabi ko, hindi ko na matiis ka ako. So di ayaw akong bigyan. So anong sinaya mo? Sabi, si Max na kausap ko niyan at marami nakikinig. Si Darren yung PA announcer namin, etc. Si Mark. Sabi ko, alam mo ba ako kung sinabi ko? Sabi ko, I guess you don't understand. Sabi ko, I'm Max Asper. I'm the owner's son. Di tawa sila ng tawa yun. Anong sinabi nila? Eh, meron na nga ako eh. Suot-suot ko na eh. Sabi ko, ay, tinanong lang eh kung ilan ba ang kailangan ko.
2: Ayun!
1: Di tawa na tawa, tawa na tawa. And then one time, nagkaroon kami ng conversation prior to that. Yung parang getting to know each other pa lang. Sabi naman, siyempre tinatanong yung background mo, etc. Eh, alam niya na ang mga Pinoy, dahil nga, one way or another, marunong magbahay kubo yun eh.
2: Mm-mm.
1: Marunong mag, di ba?
2: Oo.
1: Ang mga, lumaki siya.
2: Kasama sa bahay.
1: Kasama
2: mga
1: nila
2: Pinoy,
1: sa bahay.
2: Mga Pinoy, natin.
1: Exactly. Yung mga Pinoy.
2: Mga kaibigan natin.
1: Absolutely. Yan, yeah, yung mga, yung gano'n ni, yung, kumbaga, yaya ni Max, mabuhay po kayo na pinalaki niyo siya ng mahusay.
2: Talaga ba?
1: Oh yeah, the best, Max.
2: Nagmano ba sa'yo?
1: Mano.
2: Hindi naman.
1: Magaling yung pagpapalaki
2: yes,
1: sa kanya.
2: Yes.
1: At saka ugali niya, Pinoy eh. Pinoy siya.
2: That's good
1: so,
2: to know.
1: Ito ngayon, ang kicker. Sabi niya sa akin, di na, sabi niya, mabuti ka pa, no? But like, na-experience mo rin yun, nakachinelas ka na naglalaro ng basket. Siguro saya nun.
2: Ganyan, sabi yung, sa'yo?
1: Sa Pilipinas. Yung nakayapak kayo naglalaro sa ulan, ganyan. Sabi ko, actually, Max, hindi naman sa ano, not trying to burst your bubble, pero hindi eh. Huh? What do you mean? Ba't di mo na-experience? Kasi ako sa Angeles City, Max Asper ako kako. Ako, ikaw kako. Lumaki.
2: Aniwala naman.
1: So lumaki ako kako na naglaro ako ng basketball, naka Kobe shoes na ako kako.
2: Ayun. Sinabi saka, mo rin na kung mayaya ka, mayaya rin ako.
1: Dalawa yung yaya
2: yun.
1: Ko kako. Ikaw, isa lang ako, dalawa. Tapos meron pa akong, alam mo yung parang, which is true naman. Nung sabi ko, alam mo ako nag-Milo best pa ako. I-google mo kung ano yun kako. Like organized, like basketball, hindi yung parang pangkalsada.
2: Dalan mo ng Milo.
1: Dahil ayaw ng yaya ko na marumi ako nakikipaglaro sa kalsada. Tawa siya ng tao. Anyway, mabuhay yung nagpalaki kay Max. The best 630 na doon.
2: O nga pala naku, ang sarap ng ating kwentuhan. 10 degrees po sa Winnipeg. Ang GMP hatid sa atin ng Vicker Automotive Group. Pagbabalik nito, magnunos na si Chester.
0: Kapag kailangan ng palitan ng sasakyan mo, o kaya naman una mong sasakyan ito, isang dealership na ang dapat puntahan. Vicker Ford sa 2000 Main Street. Tutulungan ka ng Vicker Ford na mahanap ang angkop na sasakyan para sa iyong pangangailangan. Bago ba na pre-owned, lease or finance, maraming pagpipilian sa napagandang lineup ng mga Vicker Ford vehicles. Tingnan ang mga special offers online sa VickerFord.ca o puntahan sa 2000 Main Street. Vicker Ford, where customers send their friends.
3: CKJS, radio station, the best.
1: Good morning, Philippines. It's time na po sa ating mga pagbabalita, mga balita mula sa Pilipinas sa mga oras na ito.

0: Ay naman, o hindi naman, nagkukulang ang ating First Lady sa kanyang tulong. Hindi nyo man siya nakikita madalas, pero behind the scene, alam natin kung ano ang ginagawa ng First Lady at katuwang siya ng ating Pangulo, sabi niya. Sinuportahan ni Senator Panfilo Ping Lacson ni Duterte ang plano ng Philippine Air Force Reserve Command na repasuhin at patibayin ang mga patakaraan nito. Sa pagkakaloob ng mga parangal at honorary badge sa mga reservist kasunod ng kontrobersya hinggil sa mga military decoration na suot ni dating Representative Michael Mikey Romero na may ranggong Brigadier General sa PAF Reserve. Behind every ribbon pin that a soldier's uniform represents a medal. Every medal has a unique story about heroism, valor, courage, and bravery, or an outstanding feat even outside the combat zone, ang sabi ni Lacson, na nagsilbi sa Philippine Constabulary na isang post-ex. Inamin naman ni Lacson, isang miyembro ng Commission on Appointments, hindi niya nasilip yung mga ribbon ni Romero sa panahon ng kompirmasyon ng CA sa 38 opisyal na militar, kabilang si Romero noong nakaraang linggo. Sabi niya, my bad being a member of the Commission on Appointments, I failed to notice and see clarification in ex-Cong Romero's ribbons pinned on his military uniform during his confirmation along with 37 others last week, sabi niya. Walang inilaang pondo sa 2027 National Expenditure Program para sa OPAC Silica Initiatives. Ito ang kinumpirma ng mga economic manager ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 2027 NEP na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Sa pagtatanong ni Gabriel Aparte, Representative Sara Elago, sinabi ni Department of Finance Secretary Frederick Go na walang pondong nilagay sa anumang ahensya ng gobyerno para sa nasabing inisiyatiba. Ang PAC Silica, inisiyatiba sa pagitan ng Pilipinas at United States para sa pagtatayo ng AI Manufacturing Hub sa may 1,600 hektaryang lupain ng New Clark City. Base sa mga report, isa sa pinahal ang PAC Silica Initiatives pagdating ni U.S. President Donald Trump sa Pilipinas na dadalo pa rin sa Southeast Asian or ASEAN Summit na isasagawa sa Pilipinas. Sa ibang balita, eto may mga balita na papatungkol doon sa nangyari sa Ateneo de Zamboanga University. Nagluluksa sila ngayon. Ang Department of Social Welfare and Development naman nagsasagawa ng post-trauma informed case. Ang buong balita, pahinga natin.
1: Tuloy ang pag-alam ng mga otoridad sa ugat ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University sa pag-asang hindi na maulit ang trahedyang kumitil sa buhay ng 2 menor de edad. Bukod dyan, ang malalim ding sugat na iniwan sa iba pang estudyante, guro at school personnel na sinisikap na tugunan ng mga psychosocial expert. At mula pa rin sa Zamboanga City, nakatutok live si John Consulta. John!
2: Vicky, sinisimulo na ang psychosocial intervention para sa mga guro at estudyante na naipis sa school shooting na naganap sa loob ng Ateneo de Zamboanga kahapon. Patuloy ang pagdating ng mga nagtitirik ng kandila at nag-aalin ng bulaklak sa harap ng gusali ng Ateneo de Zamboanga kung saan nangyari ang malagim na pamamaril. Mahirap maintindihan kung paano aabot ang isang 14-anyos lamang na bata sa pamamaril ng kanyang mga kaeskwela. Ang mga nasaksihan at narinig kahapon, nakaukit na sa alaala ng mga estudyante at mga kalapit na residente.
3: 2 putok lang ata yun.
2: Yung umpisa?
3: Umpisa. Tumatakbo sila palabas. Meron, wala ng sapatos, saka medyas-medyas ang tumatakbo dahil sobrang panic nila. Nakalimutan natin.
4: Sa unang ala namin na mga classmate ko, sinunayton lang. Pero,
5: walang balis.
4: Noong umaga, biglaan naman yung nagtira. Yung takot kami lahat, hindi namin alam anong gawin.
2: Ang DSWD nagsasagawa na ng post-trauma informed care di lang para sa mga nasaktan kundi maging sa buong komunidad ng paaralan.
6: Maaring physically walang galos, walang injury, pero yung dala-dala nilang trauma, yun yung dapat nating subaybayan. Kaya nga sabi ko, lahat ng mga kabataan dito na nag-aaral sa Ateneo, pati yung mga pamilya, pati yung mga guro, nakikisimpatsya kami sa kanila kasi lahat sila biktima.
2: Ang napatay ng bata, 15 anyos lamang na grade 10 student, humiling ng private

0: in the morning, Philippines.
1: Ten degrees sa Winnipeg, mainly clear. Alam niyo po, sunny skies today. Apat na minuto bago sumapit ang ikapito na umaga. Sa standby kasi maririnig na mga panibagong pagbabalita ng ating kaibigan Chester Pangan, mga news from the Philippines. Sa mga balita sa Manitoba, na fine o nagmulta ng $12,000 ang True North Sports and Entertainment matapos raw mapagsilbihan ng alkohol ang dalawang minors. Ito po yung nangyari 2025 Winnipeg Jets Whiteout Street Party. Pareho raw may 18 plus na wristbands ang minors at gumamit ng expired ID na hindi tugma sa mga picture nila. Isa sa kanila ay visibly intoxicated ayon sa ulat. Hindi raw naging sapat ang ID checks ng security bago magbigay ng wristbands at hindi rin palaging humihingi ng ID ang mga bar staff sa mga taong mukhang under 18. Bilang bahagi ng penalty, kailangan ng True North na higpitan ang ID checks at security sa future whiteout parties. Kabilang din sa conditions ang one drink limit per customer after puck drop at pagsasara ng bar 10 minutes bago matapos ang third period. Sinabi ng True North na patuloy itong makikipagtulungan para raw mapanatiling safe at responsible ang kanilang mga events. Kinumpirma naman na natupad na ang lahat ng requirements at wala na raw outstanding compliance orders. Pansamantalang ipinahinto ni US President Donald Trump ang 50% tariff sa mga Canadian goods na dapat sana ay magsisimula po today, August 19. Ayon sa ulat, naka-pause ang tariff for 3 days dahil malapit nang matapos ang isang trade deal between Canada and the US. Pero kailangan pa raw itong i-finalize. Sinabi ni Prime Minister Mark Carney na may substantial progress sa negotiation pero may importanteng trabaho pa na kailangang tapusin bago magkaroon ng final agreement. Ang proposed tariff ay tatama sa humigit kumulang $20 billion worth of Canadian goods, kabilang ang mga semento at hockey sticks. Kasama rin sa pinag-uusapan ang alcohol, mga kotse at dairy. Ayon sa source, mula sa parehong bansa, malapit na ang dalawang panig sa isang deal at posibleng ilang araw na lang bago ito ma-finalize. So sa ngayon po, naka-hold muna ang mga bagong tariff habang nagpapatuloy ang negotiation sa pagitan ng Canada at Amerika.
2: GMP with Chester and Donna. 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway.
3: Sponsored by Furniture Villa Brand Source.
2: Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway.
3: Sponsored by the Furniture Villa Brand Source Tent Sale. We put up a tent. The least you could do is stop by.
2: Presented by 92.7 FM CKJS.
1: Puntahan ang Furniture Villa Brand Source Tent. Ayan, para sa mga friends natin naghahanap po ng furnitures o mga bagong gamit sa bahay. Meron silang tent sale doon. 1070 St. James Street ang kanilang address. At sila po ang sponsor ng ating Summer Grocery Giveaway. Mamaya sa third hour, i-announce namin ni Chester kung sino po yung ating lucky listener. All you have to do is to call us back 10 minutes after ma-announce ang name ninyo para makapanalo kayo ng $50 gift card mula sa Sausage Makers Delicatessen.
2: Listen to us anytime at ckjs.com. CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.

0: Narito pa po ang mga big news mula sa ating ng bayan sa Pilipinas. Ako po si Chester Bahapangan. Bahay sa gilid ng ilog sa bayan ng Abra de Ilog, gumuho. Isang bayan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, ang pinakamatinding napuruhan ng baha na dulot ng habagat. May ilang bahay sa gilid ng ilog nga ang gumuho. Si Dennis Dato may report.
1: Sa eskwelahan sa Zamboanga at ang sitwasyon ng mga lugar na binaha dahil sa matinding buhos ng ulan.

0: Isa ang bayan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro sa pinakamatinding napuruhan ng baha at nadulot po ng hapagat. May ilang bahay sa gilid ng ilog na gumuho. Live mula sa Abra de Ilog, nagpapatrol, Dennis Dato. Dennis, malalim pa rin bang baha dyan?
1: Alvin, sa sumandaling ito ay nag-umpisa ng humupa ang baha sa maraming lugar dito sa Occidental Mindoro, gaya dito sa aming kinaroroonan dito sa Abra de Ilog. Pero malawak ang iniwang pinsala nitong pagbahang ito, lalo na sa sektor ng agrikultura. Sa isang iglap, naglaho ang bahay ng mag-asawang Isaac at Sergeline Umali. Gumuho ang bahay ng lamunin ng lumalagasang ilog ang lupang kinatitirikan nito sa Barangay Poblasyon Abra de Ilog, Occidental Mindoro. 5 taong ipinunda na mag-asawa ang kanilang bahay at bago pa lamang nila itong tinitirahan.
2: Bali ngayon taon lang po talaga yung totaling natapos. Tapos gayaan pa po, isang buwan pa lang po namin natutulugan.
3: Sobrang sakit po. Dahil yung mga pinaghirapan po namin ay talagang hindi na kayang hindi na po kayang apulahin.
1: Hindi alam na mag-asawa kung saan sila titira ngayon, kasama ang isisilang na anak. Pinag-aaralan na ang paglalagay ng gabion sa ilog para maprotektahan ang komunidad.
4: Gabion sa inisip ko kasi ang bato, nandito lang yung mga bato, ang daming bato nila dito. Ma-maximize yan, bayanihan, tapos put forward parang kung siguro yung mga tupad na, di ba, kasalip na pa walis-walis, diyan mo, diyan natin ilagay yung sa tupad, palagay ko malaking tulong para maprotektahan yung kanyang mga bahay.
1: Nalubog sa baha ang nasa 10 barangay sa Abra de Ilog. Umabot sa bigit kumulang sa 4 na talampakan ang lalim ng baha sa ilang lugar. Gamit ang mga rubber boats, narating ng mga rescue team ang mga bahay na lubog sa baha at inilikas ang mga residente, kabilang ang mga matatanda at may sakit. Sabi ng MDRRMO, hindi nila inaasahan ang dami ng tubig na dala ng habagat.
5: As a matter of fact, itong ating naranasan ay parang record breaker na naman sapagkat ang ating yung halos 300 millimeter mercury na ulan, bumuhos lang sa 6 na oras.
1: Hirap din marating ang mga barangay ng Udalo at Santa Maria dahil sa mga pagguho ng lupa. Nasa 380 pamilya sa Abra de Ilog ang nasa mga evacuation centers. Wala rin sinayang na oras ang mga rescue team na humingi ng saklolo ang ilang residente matapos malubog sa baha ang kanilang bahay sa Sitio Banakan sa Barangay Tangkalan sa Bayan ng Mamburao. Sa bubong na nasa gift ng mga rescue team ang 8 residente. Hanggang 5 talampakan naman ang inabot ng lalim ng baha kagabi sa Sitio Dike sa Barangay Payumpun. Taon-taon ng problema ng mga residente ang pagbaha sa kanilang lugar.
6: Ay, nakakagalit. Kami hirap na hirap na dito sa sobra na. Sana naman ay sa 1 taon huwag naman nung bumaha na. Sana naman ay tulungan kami ng mga nangungurakot na yan.
1: Sa tala ng PDRMO, higit 200 milyong piso na ang pinsala ng pagbaha.
7: Bukod sa apektado ang ating mga mag-asakala mo, ang mangingisda natin, kung ano yung haba ng pag-ulan kasi nag-issue ang mga lokal ng pamahalaan ng no-sale policy. So apektado talaga sila.
1: Binahari na higit 50 barangay sa Oriental Mindoro. Alvin, nasa 4 na bahay dito sa Abra de Ilog ang nawasak o kinain ng ilog. At kanina ay inumpisa na ang pag-rechanneling o yung paglilihis ng daloy ng tubig sa ilog para maiwasan ang muling pagguho ng lupa sa gilid ng ilog at hindi maapektuhan yung mas marami pang mga bahay. Naibalik na naman ang supply ng kuryente dito sa Abra de Ilog pero problema pa rin ang signal ng mga telepono, mga cellphone dahil mahina pa rin. 3 barangay dito ang 2 araw nang walang supply ng tubig matapos masira ng baha ang linya ng tubig o yung mga tubo mula sa kabundukan. Alvin.
0: Dennis, narinig ko yung soundbite ni Nanay. Yung mga opisyal ba dyan ay iniuugnay nila yung baha sa katiwalian o kurakot sa paggawa ng mga government projects o flood control projects?
1: Oo, bukod nga doon sa nanay na na-interview natin, talagang maraming mga residente dito ang nagagalit dahil nga kung hindi daw maayos yung flood control project, ay hindi kung maayos sana yung flood control project, hindi sana mangyayari yung pagbaha kasi napakaraming mga gumuhong flood control projects dito. At kanina nakausap ko din si Governor Eduardo Gadiano, ay sana daw kung yung flood control project ay sana daw ay nakaprotekta kung hindi gumuho, lalo na't mga bagong tayo pa lamang yun, ilang taon pa lamang, merong natapos lamang ng 2024 at 2025, Alvin.
0: So hanggang ganun lang, Dennis, walang pwedeng ituro na managot kung bakit baha ang maraming lugar sa Occidental at Oriental Mindoro?
1: Noong mga nakaraang mga buwan ay umapila na rin dati si Governor Gadiano na imbestigahan din yung mga flood control projects dito sa Occidental Mindoro na sinasabing mga umunoy substandard, Alvin. Pero hanggang ngayon ay wala pa tayong update kung ano na ang naging resulta nito.
0: Ay nako. Maraming salamat, Dennis Datu.
8: Baha pa rin. Mamaya po siya pa rin mga pagbabalita. Sa ibang balita naman, muling binuhay ni Senator Robin Padilla itong panukala sa social media ban sa mga menor de edad. Pakinggan natin itong session sa Senado.
9: Po, Ginoong Pangulo at sa ating Pinunong Mayorya, gusto ko lamang pong sundan ang napakagandang talumpati ng ating Ginoong Pangulo ng Senado, Senator Sherwin Gatchalian, sapagkat Ginoong Pangulo, ako po mismo ay galing sa Zamboanga. Nung nangyari po ito, ako po ay nagtungo kaagad doon sapagkat napakadami pong lumabas na fake news. At bilang ako po ang itinalaga nyo na chairman ng public information at mass media, nagpunta po ako doon at nakipag-coordinate po ako sa paaralan at sa pulisya para po kaagad na maresolba kung ano yung mga fake news na lumalabas. Kasi marami po yan. May sinasabing apat ang napatay, siyam ang nasaktan. Wala pong katotohanan yun. Ang totoo po ay dalawa po ang namatay na atin pong mga kabataan at isa pong babae ang nasugatan. Ang malungkot po dyan, Ginoong Pangulo, at nais ko pong iparating sa ating mga kasama, na tunay po yung sinabi ng ating Ginoong Pangulo na may problema po tayo sa social media. Sapagkat yung pagkakagawa po nung bata ng kanyang video, naka-live po siya, Ginoong Pangulo. Ito po'y parang ginawa niyang game. Kung ano po'y nakikita natin na laro, ganun po niya ginawa. Pati po yung anggulo ng camera, anggulo ng baril, pati po yung hingal. At hindi po rin kaila na doon po sa Tacloban, yung naganap po sa Tacloban, nabanggit na rin po yung true crime community. Ito po yung samahan sa dark web, sa internet, na nag-glorify po ng mga ganitong klaseng pangyayari na binibigyan po nila ng parang parangal pa yung mga kabataan na gumagawa ng ganito sa kanilang paaralan. Kaya po ang hiling ko sa ating mga kasama na kaagyat po nating maresolba kung ano, lidak po ito eh. Matagal na po itong natatandaan ko po, ito po'y sinuportahan din ng ating majority floor leader nung naandyan po tayo sa lounge ni Senator Mig Subiri at tungpatungkol po ito doon sa edad ng mga bata na gagamit po ng social media. At yan din po ay sinundan din po ng ating Ginoong Pangulo. Kaya hinihingi ko po sa inyo na ito po ay clear and present danger. Marami pong nabanggit na nandyan din po yung juvenile justice law, andyan po lahat yan. Yan po siguro, pagtatalunan natin yan ng matindi. Pero ito pong sa social media ban sa mga kabataan, sana po ay harapin natin kagyat. Dahil ito po talaga, mga mahal kong kasama, ay clear and present danger. Kitang-kita na po natin eh. Na ginawang game. Kaya sana po, ang hiling ko, bilang kasunod po ng inyong talumpati, Ginoong Pangulo, ay kagyat po natin maresolba ang suliranin natin dito sa dark, tinatawag nilang dark web. Na ito po ay kumakalat na, nagiging kulto na po ito. Nagkakaroon po ito ng mga recruitment sa mga paaralan. At kung titingnan po natin kung sino pa po yung tinatawag na matatalino, sila po yung nare-recruit. Kasi sila daw po yung mga matatagal na, na nakaharap sa computer, sa internet. Kaya ito po talaga, mga mahal kong kasama, ay iniimbitahan ko po kayo. Ako po kasi nagpunta doon. Talaga pong pati po yung mga nakausap ko, mga bata doon, na nagkaroon ng trauma doon sa nangyaring insidente. Lahat po sila ay talagang nagsasabi na meron pong problema tayo sa internet. Diyan po sa social media. Kaya po next week, Ginoong Pangulo, bali po sa ating usapan, i-sponsoran ko na po yon. Dahil meron na po akong mga membro ng committee. Hayaan niyo po ako ma-sponsoran po ang bill na ito next week. Yun lamang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po.
10: Maraming.
8: Ang mga balita natin, abangan pa po mamayang 7:30. Intercity Autobody, thank you tayo ngayon.
11: I can't bring my car in until when? You're kidding me!
12: Let's fix this.
11: I can bring my car into Intercity Autobody that soon? Huh?
12: Your family's safety shouldn't have to wait. That's why Intercity Autobody can get you in fast with appointments as early as a few days for collision repair, glass replacement, and mechanical work. So, if the dealer's auto body shop wants to put your family's safety on a waiting list, let's fix this at Intercity Autobody.
13: InterCityAutobody.com.
12: Text 204-509-7906.
8: Winnipeg weather forecast and current conditions time, mainly sunny and plus 10, 25 sa pinakamataas today, Wednesday. Increasing cloudiness time near noon. Tapos 30% chance of showers late this afternoon. Meron tayong high ng 25, nga humidex 27. Maulap mamayang gabi with 30% chance of showers, low ng 15. Tomorrow Thursday, mainly cloudy. Meron tayong high ng 23, humidex natin 26. Clearing tomorrow night, low ng 12. Friday naman, a mix of sun and cloud with 30% chance of showers, a high of 24. Kasalukuyan sa Winnipeg, 10 degrees at mainly sunny. Magandang umaga po.
14: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: the best. Ang oras po sa Winnipeg at 7:31. Narito na ating mga balita sa mga oras na ito, balita sa Pilipinas. Ilang bayan sa Pampanga ang lubog pa rin sa baha. Ngayon po ang mga residente dumadaing na. Higit 3 linggo ng lubog sa baha mga residente sa Makabebe sa Pampanga. Pinalala naman ang habagat ang sitwasyon sa lugar. Mula doon ang report ni Johnson Manabat.
1: Johnson,

0: karaniwan ng mga eksenang ganito para sa mga residente ng bayan ng Makabebe at Apalit sa Pampanga. Higit 2 linggo ng lubog sa tubig, maging ang mga pangunahing kalsada sa bayan. Ang 69 na taong gulang na si Remedios, pinipilit na maging positibo pa rin sa buhay sa kabila ng misulang walang katapusang problema sa baha.
1: Mabuti naman, kaya nang mahirap talaga nga yung bumaha. Oo, kundi mo lalakasan yung loob mo, paano ka?
0: Sinasamahan na lang anya nila ng dasal na huwag magtuloy-tuloy ang malalakas na ulan at umaasang makakahanap rin ng solusyon sa problema ng kanilang bayan. Sa Bacolor, kinailangan pang isakay na muna sa silya ang 77 anyos na si Lourdes ng kanyang mga apo at kapitbahay para ilikas dahil sa baha.
2: Tatrap kami sa baha, umuwi na kami ngayon, lumaki na naman ang tubig.
0: Ang bahay na ito sa sitio Inararo sa Porac, Pampanga, nilamo na lang ng rumaragas ang ilog nitong Lunes. Wala na ring nagawang mga residente, kundi panoorin ng unti-unting pagguho ng lupa sa Pampang hanggang sa tuluyang bumigay ang bahay. Nitong Martes, nagpulong-pulong ang mga opisyal ng Pampanga, bayan ng Makabebe at Department of Social Welfare and Development.
3: Ayaw namin na maging dagat ang bayan ng Makabebe at saka yung Masanton. Alam ko may solusyon pa, kaya kung po pwede lang, pagsabi nyo lang kay Presidente na mayroong gagawing master plan. Sana yung flood control, kung hindi naman talaga umuubra, tigil muna natin. Kunin yung pera. Dati hindi naman ganito kalala, pero ngayon parang yung tubig ng dagat nagbabaklo dito sa bayan ng mga beach, kaya na Santo.
0: Paliwanag ni Pineda, below sea level na kasi ang kanilang probinsya, kaya ang tubig na galing sa Pampanga River at sa dagat ay bumabalik na sa kanilang lugar.
4: Sabi ko, ang solusyon nuna, yung dredging, laliman yung dagat para yung nanggagaling ng tubig ng Mebesia sa Pampanga River, hindi napupunta ng mga bayan-bayan dahil nga mas mataas ang dagat kaysa sa bayan.
0: Sabi pa ni Pineda, may mga pag-aaral namang ginagawa para makahanap ng pangmatagalang solusyon sa napakatagal ng problema ng pagbaha sa lugar. Pero aminado siyang mangangailangan ito ng bilyong-bilyong pisong pondo. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat pa sa 231 barangay mula sa 14 na LGU ang nakararanas ng pagbaha, habang mahigit 2,000 pamilya ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Ang ilang residente ng Makabebe, sinamantala na ang pagkakataong makahirit ng karagdagang pang supplies mula sa DSWD.
5: Sana rin po, sa sobrang laki po ng epekto ng tubig ngayon, kulang po yung sa aming relief pack po. Sana po maragdagan pa po lalo.
0: Aminado ang Social Welfare Department na may karagdagang hamon ang paghahatid ng tulong.
6: From my experience, syempre paglubog sa baha or minsan sa ibang lugar may landslide, mas mabagal lang. Pero hindi ibig sabihin na wala. Nandyan lang yung food supply.
0: Prioridad ng DSWD na maabutan ng tulong ang lahat. Pakiusap ng kagawaran, konti pang pasensya sa malalayong bayan na mahirap abutin, pero sinisikap nilang maihatid ang ayuda sa pinakamabilis na paraan. Alvin, kanina isbinatilyo ang namatay matapos umunang pulikatin habang lumalangoy sa baha. Ito'y sa bayan ng Apalit. Nakuha ni rin naman ang 10 ng naturang biktima. Sa ngayon ay ambo na lamang ang nararanasan dito sa Apalit at sa mga karatig na bayan. Pero ang tanong kung kailan huhupa ang baha, hindi pa natin masasagot sa ngayon. Alvin.
7: Pero yung mga nasa evacuation center at saka yung mga binaha, ayaw din nilang umalis sa lugar nila, Johnson, kahit pa binabaha na ang area. Or pwede ba silang ilipat sa isang lugar na hindi naman binabaha?
0: Actually, Alvin, pagka nagpunta ka rito sa Apalit at sa Makabebe, Pampanga, parang normal lang yung karamihan sa mga residente. Nasa kanikanila mga bahay lang at mas kakaunti yung mga evacuees na mas piniling manatili muna doon dahil mas mahirap nga naman yung sitwasyon sa loob ng evacuation center. Alvin.
7: Maraming salamat, Johnson Manabat.
8: Sa ibang balita naman, bukod dito sa 3 dating bodyguard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalo na si Orly Gutesa ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ng dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Gutesa, sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pag

0: Harap niya sa Senate hearing kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Narito po ang report.
1: Mr. President. Unang lumabas sa publiko si Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, tagahatid siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez.
1: Si Senador Dante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Guteza na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Guteza ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Guteza ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark.
3: Simula na ni Senador Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na pinabit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inayos ni Senador Marcoleta ang pinabit na yun. Sabi ni former Congressman Mike, Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog.
1: Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Guteza noong August 13. Binigay din sa amin ang video ng ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig.
4: He was very relaxed, tapos tahimik nga eh. Parang very ordinary lang.
1: Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Guteza pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Guteza kaya di siya makontakt. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera.
3: Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pari, 150 million lang masaya na tayo. At nang matapos yung basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera.
1: Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak.
3: Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay pilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang paraan para makatulong ako. Hinggo ako dyan, sir. Kaya lang, sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. At promise ng kasa, educational scholar, si former Congressman Mike Defensor.
1: Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihi sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta.
3: Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark at naasawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus, sinagot ko, opo sir.
1: Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta.
3: Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi.
1: Sinusubukan pa naming kuna ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isang pangreklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Guteza, nag-recant na rin ang tatlo niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ang Ombudsman ng reaksyon pati na kung ano ang epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Guteza bago sila makapagbibigay ng komento. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.
0: And there you have it po ating mga balita sa mga oras na ito. Narito si Dara sa ating ulat panahon.
5: Maraming salamat, Jess, para sa mga...
0: Dance.
5: Oh.
6: You're welcome.
5: Thank you, Jess. Sige, inumin mo na yung coffee mo at busy-busy ang ating mga balita ngayong umaga. Susunod pong news ni Chester at 8 o'clock. 10 degrees, maaliwala sa ating papawirin. Alam niyo po, ang ganda na lang sikat ng araw dito sa aming lugar. Bagamat may mga fog patches this morning, pinakamataas 25 degrees, humidex 27 degrees. Mamayang gabi, bababa sa 15 chance of showers. Bukas araw na Huwebes, mainly cloudy, high of 23, humidex of 26. Tapos sa Friday, pinakamataas po 24. Saturday, pinakamataas na temperatura 24 degrees and a high of 27 degrees naman sa Sunday. Alam niyo po, ang ganda ng sikat na araw. Walang forecast of rain sa ating Manitoba Filipino Fiesta this coming Saturday and Sunday yan sa may Adsom. Mamaya ibibigay po namin ang kompletong detalye. Of course, sa ating Winnipeg Filipino Fiesta with special guest Rachel Alejandro sa Maples Multiplex Grounds 434 Adsom Drive this coming Saturday and Sunday.
7: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway.
8: Sponsored by Furniture Villa Brand Source.
7: Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at CKJS.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway.
8: Sponsored by the Furniture Villa Brand Source Tent Sale. We put up a tent. The least you could do is stop by.
7: Presented by 92.7 FM CKJS.
9: Don't miss the Mondetta Brands clearance sale. Outerwear, leggings, sports bras, and more. Prices as low as $3. Mondetta's Brands clearance sale. Monday to Friday from 9 a.m. until 3 p.m. at 1111 Winnipeg Avenue.
10: Nakakahata ka na ng two-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para yatid kila mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
11: Overgrown trees near power lines can be dangerous, causing fires and outages. Manitoba Hydro is now doing more vegetation management to keep you safe and keep your lights on. If you see crews working on trees near power lines in your neighborhood or along highways, please keep a safe distance. Learn more at hydro.mb.ca/vegetation. Manitoba Hydro, energy for life.
12: You bought a hybrid because you're concerned about the environment. At Superlube, we are too. That's why we're proud to introduce Canadian Supreme Hybrid Motor Oil. It's specially formulated to provide critical engine protection, instant power, and reliable starting in any temperature. Drive towards a greener tomorrow with Canadian Supreme Hybrid Oil.
13: Only available at Superlube Auto Centers.
14: Let's get out there and drive!
7: Music, news, and talk. This is GMP with Chester and Donna on 92.7 FM CKJS Winnipeg.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Magandang umaga po sa inyo sa 801. Tuloy-tuloy sa mga balita from the Philippines. Pinangunahan ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang situation briefing para talakayin ang naging epekto ng habagat sa bansa. Binigyan din ng pamahalaan ang pinaplanong pangmatagalang solusyon para maibsan ang baha sa Metro Manila. Mula sa Pasig City, ang pagpapatrol ni Easy Lee.
2: Easy, ano-ano ba ang natalakay sa sitwasyon or sa situation briefing ng Pangulo kanina?
3: Karen, tinalakay ni Pangulong Marcos Jr. yung lawak ng epekto ng habagat sa buong bansa na nakaapekto sa milyon-milyong pamilya. Nabanggit rin niya yung mga agaran at pangmatagalang solusyon sa pagbaha, katulad na lamang ng underground drain catchment pati na ang nature-based solution.
4: Dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa isang situation briefing tungkol sa epekto ng habagat sa bansa. Ayon sa Pangulo, nasa 4,700 na barangay at 1.7 milyong pamilya na ang apektado ng habagat, habang 27 ang nasawi at 17 naman ang nasugatan. Tuloy-tuloy rin ang paghahanap ng pamahalaan ng mga pangmatagalang solusyon sa pagbaha, kabilang ang paglalagay ng mga underground drain catchments.
5: What we are looking at is meron tayong na-identify, meron na may tumulong sa atin na galing Netherlands na tinuruan tayo at nagpinag-aralan kung saan, paano pa, anong ba yung mga iba pwede natin gawin. Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities.
4: Nagsagawa ng feasibility study ang isang Dutch company kung saan natukoy ang 30 lokasyon para sa nature-based solutions at catchment areas.
6: Tulad po ng sa Aguinaldo, almost half hectare po ng golf course ay ating huhukayin. Maglalagay po ng 10 meters deep na rain catchment. So imagine niyo po yung laki ng tubig na masasalo niyan. At yan po yung magpiprevent ng pagbaha dito sa EDSA White Plains.
4: Samantala, inanunsyo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapalit sa disenyo ng inlet drainage system sa mga pangunahing kalsada bago matapos ang taon. Kabilang dito ang Rojas Boulevard, EDSA, C5, Taft Avenue, Espanya Boulevard, Quezon Avenue at Commonwealth Avenue.
7: Kasi kahit na magaki na yung drainage mo, kunyari yung Santa Isabel, pinagaki na natin yung drainage sa ilalim, pero yung mga inlet, kung maliliit pa rin, mabagal ang pasok sa ng tubig, lalo na pag nabara na ng basura yon.
4: Base naman sa situation report ng Department of Education o DepEd, mahigit 9,000 pampublikong paaralan sa 15 rehiyon ang nagsuspinde ng face-to-face classes dahil sa habagat at Tropical Depression Neneng.
3: Karen, ayon pa kay Pangulong Marcos, ay mas mabilis ang humupa yung baha ngayon kumpara noon na inaabot pa raw ng 2 hanggang 3 araw. Sinabi rin niya na gumagana ang lahat ng 73 pumping stations at naka-standby kung sakaling kinakailangan at tuloy-tuloy rin yung dredging na ginagawa ng pamahalaan. Karen.
2: Maraming salamat, Izzy Lee.

0: sa banga ang 17 barangay sa Laguna at ilang lugar sa Cavite. Live mula Calamba, Laguna, nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, kamusta ang panahon? At may ginagawa ba para kumupa naman ang baha sa lugar na yan?
1: Karen, sa dalawang lugar na napuntahan namin dito sa probinsya ng Laguna, una sa Barangay Landayan sa San Pedro City, tauna ang binibilang ng mga residente sa Purok 6 pero hindi pa rin humuhupa ang baha dahil sabi nila, yung creek na lumang ginagamit ng kanilang community, natabunan ng lupa mula sa pribadong nagmamay-ari nito. Dito sa Barangay Lingga naman sa Calamba City, baha pa rin at walang indikasyon na huhupa ito sa mga susunod na araw o susunod na oras. Tuloy lang ang araw-araw na gawaing bahay ni Celerina na parabang naglalaba lang sa batis. Bagamat makulimlim pa sa kanilang lugar sa Barangay Landayan, San Pedro, Laguna, maghapon ang hindi umulan kaya sinamantala niya ang magandang panahon. Yun nga lang, wala siya sa batis o ilog. Lubog lang sa baha ang kanyang bahay.
2: Noon po naman walang ganyan. Ngayon na lang po siguro mga almost 2 years na po.
3: Oh, anong nangyari?
2: Ayan po, nagkaganyan na mula nung ginawa lang yung bangbang na yan para gawin daw agusan ng tubig, pero lalong lumala.
1: Ayon sa kapitan ng Barangay Landayan, dumulog na sila sa kinauukulan at sinubukan ding makiusap sa sinasabing may-ari ng lupa.
4: Anong nangyari o? Sinarahan. Ngayon, yung daloy ng tubig sa Purok 6, naharangan na. Tinambakan yun eh. Sabi nga, private property raw yun. Nakipagpulong po kami rin sa pamilya. At kami nakikiusap ang sanggunian na kahit magkaroon ng daan ng tubig. Pero hindi po kami pinabigyan.
1: Sinusubukan ng news team na kunin ang panig ng San Pedro City Government maging ng may-ari ng lupa. Sa Barangay Lingga naman sa Calamba City, lubog din sa baha ang mga residente ng Purok 5 at 6.
5: Pag tumaas yung level ng Laguna Lake, damay dito sa lugar na ito. Kasi itong lugar na ito, catch basin to.
3: Hindi ba kayo nagkakasakit sa pagkababad sa tubig?
5: Ali po nga.
3: Oo.
5: Oh. Hindi naman. Sana na pa ako. Sawa na ali po nga.
1: Ayon sa Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 17 barangay pa sa probinsya ang apektado ng baha. Kasama dito ang 2 barangay sa San Pedro City, 3 barangay sa Binyan, 2 sa Pakil at Los Baños, habang 4 naman na barangay sa Calamba. Sa lalawigan naman ng Cavite, may 50 pamilya pa ang nasa evacuation center sa Imus. Lubog pa rin kasi sa baha ang kanilang lugar, kaya ang mga naipundar na gamit sa bahay ng mga residente, lubog din sa tubig.
6: Hindi ko maintindihan kasi syempre pinaghirapan mo yan tapos sa isang iglap lang ulan. Mabigyan naman sana ng solusyon na mawalan to kasi parang hindi na normal yung buhay namin.
7: Gusto po namin mangyari yung hindi na po kami na mangangamba, matatakot kasi kada bahan na lang po nang liha na kami ng malipatan.
1: Sabi ng alkalde ng Imus, hinahanapan nila ng solusyon ang problema.
8: 10% lang sa aming side ng Imus halos ang bumaha. Pero talagang hindi maiwasan ang basa, tuloy-tuloy na pag-ulan. No? Pero ngayon, gumagawa na kami ng paraan, nagkaroon na kami ng rerouting noong kanal, naumpisahan namin noong isang araw.
1: Umaasa ang mga apektadong residente rito na hindi na magiging mapaminsala ang mga parating na bagyo at habagat. Karen, sa inilabas na pahayag nitong hapon ng San Pedro City Government, sinabi nila na hinahanapan naman nila ng solusyon yung problema ng mga residente ng taga-Barangay Landayan sa kanilang lugar. Makikipagpulong muli anila ang kanilang mga opisyal doon sa may-ari ng pribadong lupa na nakaapekto doon sa creek na dating daluyan ng kanilang tubig. Sa ngayon, ang sabi ng San Pedro City LGU, wala pa namang pinal na drainage plan ang lokal na pamahalaan para ipatupad doon sa kanilang community. Dito naman sa Barangay Lingga sa Calamba City sa Laguna, wala nang ulan pero ang tubig na meron dito sa kanilang komunidad sa Purok 6 at Purok 5 mukhang hindi pahuhupa dahil mataas pa rin ang tubig na nanggagaling naman sa Laguna, sa lawa ng Laguna dito sa aming kinalalagyan ngayon, Karen.
0: Maraming salamat, Johnson Manabat.
9: Abangan maya-maya na po susunod natin mga pagbabalita. It's coming at 8:30 in the morning. Dito sa ating Winnipeg weather forecast, pati current conditions natin, sunny skies at 13 degrees. Meron tayong 25, humidex 27, sunny increasing cloudiness near noon, and then 30% chance of showers late this afternoon. Mainly cloudy with 30% chance of showers low ng 15. Thursday naman, 23, sa pinakamataas humidex natin, 26, at mainly cloudy. That's tomorrow. Clear skies tomorrow night, low ng 12. Sa Biyernes, 24, sa pinakamataas, magkakaroon ng mix of sun and cloud. And then sunny skies on Saturday, high of 24. Perfect yan. Sana na. Fiesta na. Manitoba Filipino Street Festival this weekend. Sunday then sunny and high of 27. For both days, it's gonna be perfect for that. Wow. Maaraw na po 13 dito sa Winnipeg. Good morning.
10: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Galing talagang hopefully po napasaya kayo okay, nun sa song na yun. Welcome. If it is tuned in, ikatlong oras na ng ating pagsasama-sama. Those we gotta make sure na masabi natin yung tungkol sa ating summer grocery giveaway. Time is ticking.
1: That's right. Good morning. Third hour. Marami na naghihintay niyan, Chess.
0: That's right.
1: Gusto mo ba sabihin ko na ngayon? That's right. That's right.
0: Sabihin mo na.
1: Tama-tama.
0: Anong gusto mo?
1: Tama-tama. 10 degrees sa Winnipeg, mainly sunny. Sana kasing ganda ng ngiti nitong ating tatawagin ang kanyang morning. And she has to call us back in 10 minutes para makakuha ng $50 gift card mula sa Sausage Makers Delicatessen. Si Marie Leca. Marie Leca, could you please call us? You will be the winner for our summer grocery giveaway if you call us back in 10 minutes.
2: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway.
3: Sponsored by Furniture Villa Brand Source.
2: Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway.
3: Sponsored by the Furniture Villa Brand Source Tent Sale. We put up a tent. The least you could do is stop by.
2: Presented by 92.7 FM CKJS.
4: Kapag kailangan ng palitan ng sasakyan mo, o kaya naman una mong sasakyan ito, isang dealership lang ang dapat puntahan. Vicker Ford sa 2000 Main Street. Tutulungan ka ng Vicker Ford na mahanap ang angkop na sasakyan para sa iyong pangangailangan. Bago ba na pre-owned, lease or finance, maraming pagpipilian sa napagandang lineup ng mga Vicker Ford vehicles. Tingnan ang mga special offers online sa VickerFord.ca o puntahan sa 2000 Main Street. Vicker Ford, where customers send their friends.
5: Sharing is caring. To tell your friends about CKJS Radio Winnipeg, is it the Pinoy way?
0: Kung ito yung time na kailangan niyo pong mag-ready ha, 8:16 na po ng umaga. Hindi ko kayo minamadali pero chop-chop. Hindi naman sa tinataranta kita ha, pero bilis-bilisan mo na.
1: Nako, alam mo sa ating mga taga-radyo, bawat segundo importante, in 3 minutes, nakapag-washroom break ka, nakapagtimpla ka pa ng kape. Kaya nga minsan pag may mga kasama ako nagagalit sa akin, sa totoo lang, Chess, pagkakain ako at may tinawag ako at hindi pa pumunta sa hapag, tapos na akong kumain bago ka dumating, tapos na ako. O kaya may kasama ako mag-grocery, Chess, ang nanay, noong isang araw, hindi pa siya nakakababa ng sasakyan, pabalik na ako. Nakabili na ako ng suka.
0: Ay, pagkakumakain, ang bilis mong kumain. Oh, sanay ako, mall worker ako eh.
1: Kaya nga, di ba?
0: Talagang ano, sanay ako sa mall eh. Yung 15 minutes lang yung ano mo eh.
1: O kaya yung mga talagang may hinahabol na deadline o yung mga nagtatrabaho sa padalahan ng sulat. Alam meron akong kaibigan sa post office. Sabi niya sa amin, hindi ka pwede mabagal kasi ang dami mong sulat na isusort.
0: Nakakatawa kami ni Mark Morris, I remember. Pagka may game kami ng Sea Bears, talagang sa buong game, pinaplano mo yung time mo kung kailan ka magwa-washroom break.
1: Yes, oh.
0: Kasi talagang kailangan ka pag timeout.
1: Mm.
0: No? Kailangan ka pag nagagalarod eh. So kailangan tinatime mo yan ng mahusay. O kaya, pigilin mo muna. Make sure na drain yung bladder
1: kaya
0: mo bago
1: yan,
0: mag-toss ang bola.
1: Iniiwasan natin sa ating mga trabaho po, importante po ang washroom break at baka po tayo magkasakit sa bato. So sabi mo nga, Chess, timing is the key. At syempre, yung multitasking at saka yung mas mabilis na pagkilos.
0: Nalala ko yung dati, oh. Kala ko may time pa ako. Tapos iniwan ko pa man din. Eh, kasi nagro-roving ka naman. Pwede ka kahit saan. Sa buong arena na maririnig ka.
1: Mm.
0: Hindi ko daladala yung mic. Ito na, siyempre, dadala mo naman sa microroom, sa washroom ba yung mic? Tsaka yung aking script. No? Dadala ko yan. Tapos biglang naririnig ko sa radyo.
1: Tinatawag ka na.
0: Nag-time out. Yung takbo mo, yung pawis mo ng butil-butil na talagang yung malamig na pawis.
1: Sinabi mo.
0: Tapos hinahabol mo yung hininga mo dahil sa kailangan mo. Oh, that was so much fun. But anyway, Ito medyo hopefully marirelax ang ating ang ating healthcare system. Pero parang kulang pa rin eh. Sa totoo lang, sa dinami-dami naman nakikita natin mga balita nagre-reklamo. But you know that Manitoba actually has gained a net ng 4,725 ng mga healthcare workers since October 2023. Ayon yan sa provincial government. Among dito sa mga bagong full-time and part-time workers, ang 317 na physicians, 1,464 nurses, 2,152 na healthcare aides, 607 na allied health professionals. Ayon po ito sa release, news release ng gobyerno. Now, 59 new medical residents, 67 physician or doctor or clinical assistants, at 6 na midwives have also joined Manitoba's healthcare force. Ang net figures na ito subtract healthcare employees na nag-resign na, retired, or transferred out to the province. So, you put that all together, there are many more people working on the front lines at the provincial healthcare system. Nasabi ko ay doon na mayroong barakada, no? Na may ano pa siya, ilang months pa.
1: Bago magtapos.
0: Like full-fledged na RN.
1: Alam
0: mo yung may placement na agad, yung pinag-aagawan na.
1: Ganun ka in-demand at ganun ka kailangan talaga yung kanyang profesyon.
0: Absolutely. We also know that there's a lot that needs to be done. Sabi pa rin naman ng Premier, there are still many things to do when it comes to wait times in emergency rooms and urgent cares and surgeries and diagnostics. But we also know that anything that we want to do in those areas has to start naman with staffing. So there you go. Pinuntaw ng Premier na ang partido niya sa campaign platform nila sa healthcare, saying that he sees the progress he promised voters, but a growing population means an increased demand and strain on its services.
1: Jess, nasa balita rin ngayon dito sa probinsya, mas marami raw Manitobans ang gumagamit ng solar power. Patuloy nga ang pagdami nitong gumagamit sa kanilang mga bahay. Ito mismo sa ulat ng Manitoba Hydro. May humigit kumulang 2,100 customers na ngayon na may sariling solar panels, 13% increase sa nakalipas na 5 years. Mas mataas din daw ngayon ang bayad sa mga excess solar energy na halo 7.2 cents per kilowatt hour kumpara sa 4.3 cents last year. Samantala, lumalaki rin ang solar use sa mga farms and businesses na tinutulungan ng mas mataas na rebates mula sa Efficiency Manitoba. Para sa ilang mga homeowners, malaking investment ang solar panels pero maaari itong makatulong na mabawasan ang monthly hydro bills over time.
6: Magandang morning, Philippines!
1: A22 ating oras sa mga friends naman natin na gustong mag-shopping. Naku, may sale po sa Mondeta.
7: Don't miss the Mondeta Brands Clearance Sale. Get great deals on Mondeta, MPG, and Modern Ambition Clothing. Prices starting as low as $3. Mondeta's Brands Clearance Sale. Monday to Friday from 9 a.m. until 3 p.m. at 1111 Winnipeg Avenue.
8: Imagine an office view that moves with you. The City of Winnipeg is currently hiring bus operators. Check out job openings and information on how to apply at winnipegtransit.com/careers.
1: 10 degrees sa Winnipeg. Mainly sunny na po ang pinakamataas na temperatura. 25 degrees, humidex of 27. At may mga fog patches tayo ngayong umaga.

0: Pumahata ka ng troso para sa tinayo mong cabin. Pero ngayon, dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 Double Cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.59% APR with $76.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway.
2: Sponsored by Furniture Villa Brand Source.
1: Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway.
2: Sponsored by the Furniture Villa Brand Source Tent Sale. We put up a tent. The least you could do is stop by.
1: Presented by 92.7 FM CKJS.
3: CKJS radio station, the best.
4: Magandang umaga po. Let's go na sa ating mga pinakahuling balita ngayon. Balita mula sa ating inang bayan sa Pilipinas. I'm Chester Pangan. Sa detalye ng mga balita, umabot na ng halos 1.6 million pesos ang bayarin si Meralco ngayong buwan ng isang residential consumer dito sa Las Piñas City. Ayon si Meralco, tampered o pinakialaman ng metro ng bahay kaya lumobo ang bill. 1.6 million. Pero ano nga ba ang remedyo ng consumer kapag sumirit ng todong bayarin at may nakaambang disconnection o puputulan ng supply ng kuryente? Alvin El Chico, pahinga natin.
5: Angat sa buhay ang pamilya ni na Florence kaya ang bill nila sa kuryente nitong mga nakarambuan ay naglalaro sa 20,000 hanggang 40,000 pesos. Pero laking gulat nila nang makita ng anak niya sa Meralco app na nasa halos 1.6 million pesos ang bayarin nila sa kuryente ngayong buwan.
6: Sabi ko, what did you feel? Mom, yung puso ko nahulog sa pusod ko. Sa,

0: Ang metro mula pa noong 2021 kaya lumaki ang sinisingil ng Meralco at puputulan na sila ng kuryente ngayon Linggo kung hindi umano mabayaran ang 1.6 million na bayarin.
1: Ini-insist pa, damay ka kasi nga nakinabang din daw ako sa top. You know the word nakinabang? Di ba ang pangit pakinggan para kung magnanakaw something?
0: Pero ano nga ba ang remedyo ng consumer kapag kini-question pa niya ang bayarin sa kuryente? Pwede ba siyang putulan kapag hindi niya nabayaran ang lumobong bill? Idinulog ng ABS-CBN sa Meralco ang reklamo ni Florence at bagamat nanindigang tampered ang metro, tiniyak ng kumpanyang walang putulang mangyayari.
2: Naintindihan namin yung concern ng customer, so wala naman na mangyayaring disconnection that I assure the customer until this is being sorted out.
0: Paalala naman ng Energy Regulatory Commission sa mga consumer, pwedeng dumulog sa kanila ang consumer na may question sa billing kung hindi kontento sa paliwanag ng mga private utilities o electric cooperatives.
3: Pag nag-file ka sa amin sa ERC, automatic mag-i-issue kami ng tinatawag ng stay of disconnection, yung suspend muna yung disconnection habang ina-assess yun kung tama ba yung allegations, tama ba yung sinisingil.
0: Gate ni Hines, ang ERC lang ang opisyal na pwedeng magdeklarang tampered ang metro ng consumer at hindi ang utility o electric cooperative.
3: Hindi pwedeng basihan yung mismong test report lamang ng distribution utility para masabi na tampered yung meter. Dapat kami mismo sa ERC ang magsabi na tampered yung meter. Meron kaming ini-issue din na test report.
0: Pero paliwanag ng Meralco, ipinaalam nila sa kinatawan ng consumer o may-ari ng bahay ang petsa ng testing ng metro at ginawa ang pagsusuri na may kasamang taga-ERC.
2: Hindi naman kami magte-test, Alvin, nang wala yung naturang waiver at saka walang representative from the regulator to witness it.
1: I wasn't there when they check it eh. You didn't invite me, ma'am, kasi ang Maynila, they do.
0: Binigyan din ng Meralco na wala namang kasalanan ng tenant o yung umuupa at makikipag-ugnayan sila sa may-ari ng bahay para maresolba ang issue kaugnay sa questionable metro.
4: Samantala naman sa ibang balita pa rin sa Pilipinas, 22 leptospirosis na cases sa San Lazaro Hospital, inaasahang tataas pa. Tatlo na po ang may malalang kaso. Banta ng leptospirosis, pakinggan sa balitang ito.
5: 22 na po ang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital, kabilang ang 3 severe o malala na. Ayon sa opisyal ng ospital, inaasahang darami pa ang kaso, kaya inihanda na ang ward sa bagong gusali. At nakatutok si Ian Cruz.
6: Naninilaw na ang katawan at mata ng 34 anyos sa lalaking ito. Isa siya sa 3 kaso ng severe leptospirosis sa San Lazaro Hospital. Pinasok raw ng tubig ang kanyang bota nang lumusong sa baha. Hanggang sa nilagnat na siya at nakaramdam ng panghihina ng katawan. Ang diagnosis sa kanya, severe case ng leptospirosis.
7: Ang masasabi ko lang din po sa kanila, huwag po sila basta-basta lusong ng pagbaha. Kasi ang hirap po talaga magkasakit ng ganito.
6: Kapag severe case na yung leptospirosis, dinadaan na po sa dialysis machine itong mga pasyente dahil apektado na ng matinding toxin yung kanilang liver, yung kanilang kidney, at kung minsan ay apektado na rin pati yung kanilang paghinga.
8: Nasa 22 ngayon ang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital. Kabilang ang ginang na ito na sidewalk vendor sa Carriedo, Santa Cruz, Maynila. Kapag kasi dumaraan ang mga sasakyan, natatalsikan ng baha ang sugat niya sa binti dahil sa kagat ng aso.
9: Nilagnat po ko, tapos magdamag po kong inubo. Nag-alala po rin ako kasi nga ako na naano ako sa sugat, may sugat po ako. Makatuhin dito ko. Hanggang kanina po nilagnat ako. At naihiya po ako dahil sa sobrang sakit ng ano ko.
8: Ayon sa Chief Medical Professional Staff ng ospital, hindi pa peak ng mga magkakasakit ng leptospirosis.
10: With the frequent heavy rain and habagat at mga bagyo, tataas pang ating leptospirosis.
8: Kaya inihanda na rin ng ospital ang ward sa bagong gusali

0: sa inaasahang pagdami ng kaso na posibleng umabot sa 100. Karaniwang mga sintomas ng trangkaso gaya ng lagnat, pananakit ng kalamnan, hirap umihi ang nararanasan ng mga na-expose o naglusong sa maruming tubig.
1: Pinapayuhan po namin lahat ng mga kababayan natin na lumusong sa baha, regardless kung gaano katagal, ay uminom sila ng doxycycline. So initially, ang kailangan na natin ng doxycycline is 200 milligrams once a day para ito sa mga isang beses lang na lumusong sa baha. However, habang tumatagal yung exposure mo, we need to take more doxycycline.
0: Sa huling tala ng Department of Health nitong August 8, umabot na sa 3,440 ang kaso ng leptospirosis sa bansa na mas mababa ng 35% kumpara sa parehong panahon noong 2025. Tiniyak ng kagawaran na operational at sapat ang supply sa kanilang mga pasilidad. Nasa 3.1 milyong kapsula ng doxycycline ang nakahanda sa DOH Central Office pati na sa 17 Center for Health Development na sapat para tugunan ang pangangailangan ng mga ospital at LGUs. Paalala ng DOH, hindi lahat pwedeng uminom ng doxycycline.
2: Mahalaga po ang pagpapakonsulta kasi hindi po lahat ay pwedeng uminom ng doxycycline. Gaya ng nabanggit, hindi po ito pwede sa mga buntis, nagpapasuso o pati pa sa mga may allergy sa doxycycline.
0: Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.
3: Sa ibang balita pa rin sa Pilipinas, halos buong lalawigan na po ng Bataan ang nalubog sa baha. Matapos po magdamag na pagbuhos ng ulan ngayong Miyerkules dala ng habagat. Si Jesse Cruzat ang may report.
4: Jesse, may baha pa rin ba dyan ngayon?
5: Bernadette, sa biyahe nga natin papunta dito kanina sa Bataan, ay ilang bahagi ng Roman Superhighway ang lubog pa rin sa baha dahil nga doon sa nangyaring malakas na buhos ng ulan. Pero nadadaan na naman ito ng mga sasakyan. Ayon sa Bataan PDRRMO, ay nasa 10 bayan, sa 11 bayan dito at isang lungsod ang nalubog sa baha. Kasama na nga dyan itong bayan ng Maribeles, nasakop itong barangay Townside kung nasan tayo ngayon. Bernadette, alam mo, sa bilis nga ng pagtaas ng tubig ay nagmistulang dagat itong barangay Townside at ang katabing barangay Kabkaben. At dahil dyan, naantala ang biyahe ng mga motorista matapos abuti ng baha ang Roman Superhighway na nag-uugnay sa mga bayan ng Bataan. Ang ilan naman, dali-daling lumikas. Agad rin namang sumaklolo ang mga kawani ng Maribeles MDRRMO sa mga natrap sa kanilang mga bahay. May mga residente rin gumamit ng makeshift na balsa para lumikas. Hindi rin pinabayaan ng iba yung kanilang mga alagang hayop. May mga lugar na umabot sa 3 hanggang 4 na talampakan ng baha, kaya nabasa rin yung mga gamit sa loob ng bahay.
6: Na lang kami kayo ng umaga, malakas na tubig, pinasok na kami. Ayan na, bigla na lang, nagkanya-kanya na kaming bakwit.
7: Magdamag po kasi kagabi, tapos hanggang madaling araw, yun, tuloy na po talagang bumaha.
5: Isa sa tinitingnang dahilan ng mga residente kung bakit mabilis na lumalim yung baha ay yung ginawang detour o yung pansamantalang daanan ng isang proyektong tulay dito sa lugar. Kumipot kasi yung daanan ng ilog, kaya nag-overflow yung tubig patungo sa mga taniman at sa mga bahay.
8: Hindi na rin po kinain ng ilog dahil nga po may tatlong tubo nga po nakabara. O ilog po, tinambakan lang po. Pasamantala lang po kasi itong tinambakan dahil nga po ginagawa nga po yung taas. Nagkabara-bara po.
5: Sinisika pa nating kunin ang panig ng barangay o ng pamahalaan tungkol sa nasabing proyekto. Pero may paliwanag dyan ang PDRRMO sa pagbaha sa probinsya ng Bataan.
9: Yung mga lupa po natin, saturated na po. Yung mga ilog po, mataas na rin po dahil nga po sa buhos po ng ulan galing po sa mga kabundukan. Kapag malakas pong ulan, mabilis po talaga siyang babahain kasi wala na po mag-hold ng water.
5: Kabilang nga sa mga lugar na binaha sa Bataan ay ang lungsod ng Balanga at ang mga bayan ng Abukay, Bagak, Dinalupihan, Hermosa, Maribeles, Orani, Orion, Pilar, at Samal. Bernadette, sa mga oras na ito ay paunti-unti nang humuhupa yung baha dito sa ating kinatatayuan sa barangay Townsite. Nagsimula ito kaninang umaga na nasa 1-2 talampakan yung antas ng tubig, pero bumababa na ito ngayon na pinaasahan ng mga residente na bukas ay totally wala na ditong baha sa kanilang lugar. Pero sa kabila niyan, ayon sa Bataan PDRMO, ay merong higit 300 pamilya o katumbas ng mahigit 1,000 individual ang nananatili pa rin sa 20 evacuation center sa lalawigan. Bernadette.
4: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
3: There you have it po. Abangan na mamayang afternoon pasada. Karagdagan nating news from the Philippines. Mga updates pa rin ni Ahati De Lucio. Si Donna naman sa ating ulat panahon.
10: Thank you sa'yo, Jess, sa iyong serbisyo publiko sa pagbabalita. Ito naman sa ating weather check for the rest of the week. Tignan natin, today, Wednesday, sunny skies, fog patches ngayong umaga. Meron tayong chance of showers late this afternoon. High of 25, humidex 27 degrees. Mamayang gabi, low of 15 at may chance of showers din. Bukas po, Huwebes, high of 23, humidex 26 and a low of 12. Tapos Friday, akit ang temperatura sa 24 degrees. Don't forget ang ating Manitoba Filipino Fiesta. Saturday, sunny, high of 24. At mukhang makikikooperate din ang weather sa Sunday. Wala tayong anumang pag-ulan sa forecast with a high of 27 degrees and sunny skies. Kasalukuyan po sa Winnipeg, mainly sunny at 10 degrees.
3: Kapag kailangan ng palitan ng sasakyan mo o kaya naman una mong sasakyan ito, isang dealership lang ang dapat puntahan. Vicker Ford sa 2000 Main Street. Tutulungan ka ng Vicker Ford na mahanap ang angkop na sasakyan para sa iyong pangangailangan. Bago ba na pre-owned, lease or finance, maraming pagpipilian sa napagandang lineup ng mga Vicker Ford vehicles. Tingnan ang mga special offers online sa VickerFord.ca o puntahan sa 2000 Main Street. Vicker Ford, where customers send their friends.
11: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing Linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.

0: Hear the latest. The hottest. The sweetest. The juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
1: Dito tayo sa ating mga showbiz balita, friend. Dalawang mga dating kababol lang magbabalik. Si Jenilyn Mercado at Rian Ramos magbabalik sa Bubble Gang. Pakinggan natin ito.
2: Dalawang dating kababol ang magbabalik. Ready na ulit sumabak sa comedy sina Jenilyn Mercado at Rian Ramos sa longest running Kapuso gag show na Bubble Gang. Makichika kay Aubrey Carampel.
3: Muling mapapanood si ultimate star Jenilyn Mercado sa longest running Kapuso sitcom na Bubble Gang. Masaya si Jen sa kanyang muling pagsabak sa comedy. Lalo't mini reunion na rin ito sa kanyang mga kaibigan sa show.
4: Every once in a while, diba, gusto natin yung nakakapag-taping tayo ng masayang show naman at saka magaan lang. Nakikita ko yung mga friends ko na hindi ko na nakikita. So sina Charisse, sila Annalyn, sila Paolo, at least kahit paano familiar sa akin yung mga kasama ko dito.
5: Sino ka nga?
3: Balik Bubble Gang din ang certified batang bubble na si Rian Ramos. Matapos ang mabigat na paghanap niya as Mitena sa Encantadia Chronicles Sangre, natutuwa raw si Rian na malalabas naman niya ang kanyang silly and comic side sa funny skit sa show.
6: I always love being here sa Bubble Gang. It's one of the shows na nakapag semi-regular ako before when I was starting out. And isa din siya sa mga shows na lagi kong pinapanood sa GMA. So I'm a fan and I love being here.
3: While on break sa paggawa ng serye, naka-focus ngayon si Rian on self-care at pagta-travel kasama ang kanyang mga kaibigan.
6: Medyo nagfo-focus ako sa health ko and nutrition ko. So I'm cooking a lot. I'm working out a lot. And I'm just planning a lot of trips with my girlfriends sa beach.
3: Habang si Jen naman, balik GMA Prime suit dahil may special guest appearance sa The Master Cutter.
4: Pagpasok ko, medyo mas gagaan ng konti. Pero syempre, meron pa rin konting drama. At may action. May action din.
3: Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening.
7: And speaking of Jenilyn Mercado, ito ang masarap tumama sa iyo, Chess. Alam mo kung ano?
1: Si Jenilyn?
7: Hindi, yung tamang in love.

Kumusta mga kaibigan? Mabuhay and welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. It's a beautiful Wednesday, August 19. Kumusta ba ang takbo ng inyong araw? Sana okay naman and maayos pati pakiramdam saan man kayo naroon at naabot ng ating programa. Thank you for tuning in. At may apat na oras na naman tayong barkadahan na puno ng magagandang awiting Pinoy sa mutsaring impormasyon, gayon din ang latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Tulad na lamang ng pag-anunsyo ng second largest commercial partner ng Tehran na sususpindihin nila ang lahat nilang trade sa Iran until further notice matapos dalawang ballistic missiles na target ang maritime navigation ang bumagsak sa dagat. Sa Pilipinas, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang situational briefing para talakayin ang naging epekto ng habagat sa bansa at mga plano ng pangmatagalang solusyon para maibsan ang baha sa Metro Manila. Sa ating balitang kalusugan tungkol sa physical activity, pumoprotekta nga sa utak, pero kung na-enjoy mo daw ito. Detalye ng mga balitang yan at iba pang balita aking ihatid sa kabuuan ng ating Afternoon Pasada hanggang mamyang alas 7. Kaya huwag bibitiw at tumutok lamang. Magandang hapon!

0: mga kaibigan, magandang hapon. Ang ating oras, ganap na 8 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang situational briefing para talakayin ang naging epekto ng habagat sa bansa. Binanggit rin ng pamahalaan ang pinaplanong pangmatagalang solusyon para maibsan ang baha sa Metro Manila. Ang report mula kay Easy Lee.
1: Dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa isang situation briefing tungkol sa epekto ng habagat sa bansa. Ayon sa Pangulo, nasa 4,700 na barangay at 1.7 milyong pamilya na ang apektado ng habagat, habang 27 ang nasawi at 17 naman ang nasugatan. Tuloy-tuloy rin ang paghahanap ng pamahalaan ng mga pangmatagalang solusyon sa pagbaha, kabilang ang paglalagay ng mga underground drain catchments.
2: What we are looking at is meron tayong na-identify, meron na may tumulong sa atin na galing Netherlands na tinuruan tayo at nagpinag-aralan kung saan, paano pa, anong ba yung mga iba pwede natin gawin. Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities.
1: Nagsagawa ng feasibility study ang isang Dutch company kung saan natukoy ang 30 lokasyon para sa nature-based solutions at catchment areas.
3: Tulad po ng sa Aguinaldo, almost half hectare po ng golf course ay ating huhukayin. Maglalagay po ng 10 meters deep na rain catchment. So imagine niyo po yung laki ng tubig na masasalo niyan. At yan po yung magpiprevent ng pagbaha dito sa EDSA White Plains.
1: Samantala, inanunsyo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapalit sa disenyo ng inlet drainage system sa mga pangunahing kalsada bago matapos ang taon. Kabilang dito ang Rojas Boulevard, EDSA, C5, Taft Avenue, Espanya Boulevard, Quezon Avenue at Commonwealth Avenue.
4: Kasi kahit na magaki na yung drainage mo, kunyari yung Santa Isabel, pinagaki na natin yung drainage sa ilalim, pero yung mga inlet, kung maliliit pa rin, mabagal ang pasok sa ng tubig, lalo na pag nabara na ng basura yon.
1: Base naman sa situation report ng Department of Education o DepEd, mahigit 9,000 pampublikong paaralan sa 15 rehiyon ang nagsuspinde ng face-to-face classes dahil sa habagat at Tropical Depression Neneng.
0: Samantala, kabilang ang Abra de Ilog sa Occidental Mindoro sa matinding tinamaan ng baha dulot ng habagat. Ilang bahay sa gilid ng ilog aba ay gumuho. Mula Abra de Ilog may report si Dennis Dato.
5: Sa isang iglap, naglaho ang bahay na mag-asawang Isaac at Sherjilin Umari. Gumuho ang bahay ng lamunin ng lumalagasang ilog ang lupang kinatitirikan nito sa Barangay Poblasyon Abra de Ilog, Occidental Mindoro. 5 taong ipinunda na mag-asawa ang kanilang bahay at bago pa lamang nila itong tinitirahan.
6: Bali ngayon taon lang po talaga yung totaling natapos. Tapos gayaan pa po, isang buwan pa lang po namin natutulugan.
7: Sobrang sakit po. Dahil yung mga pinaghirapan po namin ay talagang hindi na kayang hindi na po kayang apulahin.
5: Hindi alam na mag-asawa kung saan sila titira ngayon, kasama ang isisilang na anak. Pinag-aaralan na ang paglalagay ng gabion sa ilog para maprotektahan ang komunidad.
8: O, gabion sa inisip ko kasi ang bato, nandito lang yung mga bato, ang daming bato nila dito. Ma-maximize yan, bayanihan, tapos put forward parang kung siguro yung mga tupad na, di ba, kasalip na pawalis-walis, diyan mo, diyan natin ilagay yung sa tupad para kayo malaking tulong para maprotektahan yung kanyang mga bahay.
5: Nalubog sa baha ang nasa 10 barangay sa Abra de Ilog. Umabot sa bigit kumulang sa 4 na talampakan ang lalim ng baha sa ilang lugar. Gamit ang mga rubber boats, narating na mga rescue team ang mga bahay na lubog sa baha at inilikas ang mga residente, kabilang ang mga matatanda at may sakit. Sabi ng MDRRMO, hindi nila inaasahan ang dami ng tubig na dala ng habagat.
9: As a matter of fact, itong ating naranasan ay parang record breaker na naman, sapagkat ang ating yung halos 300 millimeter mercury na ulan, bumuhos lang sa 6 na oras.
5: Hirap din marating ang mga barangay ng Udalo at Santa Maria dahil sa mga pagguho ng lupa. Nasa 380 pamilya sa Abra de Ilog ang nasa mga evacuation centers. Wala rin sinayang na oras ang mga rescue team na humingi ng saklolo ang ilang residente matapos marubog sa baha ang kanilang bahay sa Sitio Banakan sa barangay Tangkalan sa bayan ng Mamburao. Sa bubong na nasa gift ng mga rescue team ang 8 residente. Hanggang 5 talampakan naman ang inabot ang lalim ng baha kagabi sa Sitio Daig sa barangay Payumpun. Taon-taon na ang problema ng mga residente ang pagbaha sa kanilang lugar.
10: Ay, nakakagalit. Kami hirap na hirap na dito sa kami. Sobra na. Sana naman ay sa isang taon huwag naman nung bumaha na. Sana naman ay tulungan kami ng mga nangungurakot na yan.
5: Sa tala ng PDRMO, higit 200 milyong piso na ang pinsala ng pagbaha.
11: Bukod sa apektado ang ating mga mag-asaka, alam mo ang mangingisda natin. Kung ano yung haba ng pag-ulan kasi nag-issue ang mga lokal ng pamahalaan ng no-sail policy. So apektado talaga sila.
5: Binahari na higit 50 barangay sa Oriental Mindoro. Aldi, nasa 4 na bahay dito sa Abra de Ilog ang nawasak o kinain ng ilog. At kanina ay inumpisa na ang pag-rechanneling o yung paglilihis ng daloy ng tubig sa ilog para maiwasan ang muling pagguho ng lupa sa gilid ng ilog at hindi maapektuhan yung mas marami pang mga bahay. Naibalik na naman ang supply ng kuryente dito sa Abra de Ilog pero problema pa rin ang signal ng mga telepono, mga cellphone dahil mahina pa rin. Tatlong barangay dito ang dalawang araw nang walang supply ng tubig matapos masira ng baha ang linya ng tubig o yung mga tubo mula sa kabundukan.
0: Iba pa nating balita, pinaghahandaan na ng mga atletang Pinoy ang pagsabak sa iba't ibang international sport tournaments tulad sa Asian Games. Ang report mula kay Paige Javier.
12: Patuloy na tumataas ang kumpiyansa ni Olympic pole vaulter EJ Obiena kasunod ng sunod-sunod niyang ginto ngayong 2026 season. Nakasungkit ng ginto si Obiena nitong Martes sa Golden Sand 2026 competition sa Poland. Para kay Obiena, malaking tulong na kasama niyang mag-ensayo ang kapwa Olympian na si Emmanuel Corrales.
13: And having Emmanuel Corrales with me day in, day out and we goofing around, it definitely helps. Push yourself a little bit further than when you're alone.
12: Kasunod na magandang pinapakita sa season, kumpiyansa si Obiena ang madepensahan ang title sa ASIAD at umaasang makabalik sa top 10 sa mundo.
13: I feel sharper. I feel a lot more in control. I'm definitely going to Asian Games as a defending champion, so that's big. I still want to win it.
12: May ilang torneo pa si Obiena bago ang Asian Games sa Setyembre. Matapos ang Asian Championship at JJIF World Championships, todo ensayo na muli ang Philippine Jiu-Jitsu Team para sa Asian Games. Pangungunahan ni 3-time World Champion Annie Ramirez at 4-time World Champion Kimberly Custodio ang Team Philippines.
14: Actually, yung pressure, mas iniisip ko yung pagbaba eh. Hindi yung paglalaro. Yung pag-weight cut. Kasi for me, yung unang-unang challenge talaga na dadaanan ko.
12: Kahit veterano na si 4-time world champion Custodio, unang beses niyang sasabak sa Asian Games.
14: Magte-train ako ng harder, harder than I ever trained before kasi alam ko, ito yung first Asian Games ko. And then, you know, at 39, hindi natin masasabi, baka ito na rin yung last Asian Games ko. So sobrang ibibigay ko talaga lahat ng meron ako.
12: May halong veterano at bagong mukha sa men's jiu-jitsu team, kabilang sila Iman Baluyo at Luigi D.
15: I think I've matured enough to the point that I can definitely be up there with the other seniors.
16: I'm just using the pressure to get better, to be able to perform as best as I can.
12: Target ng Team Philippines, mapantayan o higitan ang tatlong medalyang nasungkit sa 2022 Hangzhou, China. Paige Javier, ABS-CBN News.
0: At yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas.

Good afternoon. Alas 3:18 ang ating oras. Dito sa Winnipeg ay mostly cloudy ngayon ang ating kalangitan. 24 degrees with a humidex of 25. Mamayang gabi ay maulap din. Ingat po, mayroong chance ang umulan. Bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas araw ng Huwebes, mainly cloudy ang forecast. Temperatura aabot sa 23 degrees with a humidex of 26. Extended forecast para sa Biyernes, mix of sun and cloud, may chance rin pong umulan 30%, high of 24. Sabado, maaraw, high of 24. Maaraw din sa Linggo, and a high of 27. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 24 degrees, with a humidex of 25, dito sa Winnipeg.

0: Don't miss the Mondetta Brands clearance sale. Outerwear, leggings, sports bras, and more. Prices as low as $3. Mondetta's Brands clearance sale. Monday to Friday from 9 a.m. until 3 p.m. at 1111 Winnipeg Avenue.
1: Chester and Donna po.
2: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
2: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
1: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
2: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
3: Good Morning Philippines!
1: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
4: Magandang hapon mga kaibigan sa ating Balitang Kalusugan. Pag-usapan natin ang tungkol sa physical activity na nakakaprotekta sa utak pero mahalaga rin na na-enjoy mo ito.
5: Superlube Auto Centers, magro-road trip sa high-mileage oil change at isang road trip report kung piyansa kang makakapagmaneho. Bisitahin ang Superlube Auto Centers bago ka bumiyahe.
4: Alam na ng marami sa atin na ang pagiging physically active ay naghahatid ng benepisyo sa katawan at utak. Inirekomenda ng CDC sa mga adults ang pagsasagawa ng at least 150 minuto ng moderate to intensity physical activity tulad ng mabilis o brisk walking o 75 minuto ng vigorous physical activity tulad ng pagtakbo. Kada linggo po ito, gayon din ang pagsasagawa ng muscle strengthening activity at least 2 beses isang linggo. Minimal lamang po ito kaya kapag mas marami daw exercise, mas malaki ang benepisyo. Gayunpaman ang klase ng activity na pinaka-beneficial for brain health ay hindi masyadong malinaw. Kaya ngayon sa isang bagong pag-aaral, nakita na ang panahon or kung kailan at oras at bakit ka kumikilos sa halip na gaano karami ang iyong ginagawa ay maaaring maka-impluensya sa inyong panganib na magka-dementia. Sa review na ipinalabas sa Lancet Public Health, natagpuan na ang leisure time exercise ay may kaugnayan sa pagbaba ng panganib na magka-dementia, habang ang physically demanding work ay iniugnay sa pagtaas ng panganib na mag-develop ng kondisyon. Halimbawa, ayon sa pag-aaral, ang mga leisure activities tulad ng paglalakad, pamimisikleta, pagtakbo, paglalangoy o paglalaro ng sports ay maaaring makapagpababa ng panganib ng demensya. Pero ang mga physically demanding jobs ay maaaring makapagpataas ng panganib nito. Ayon pa sa mga researchers, ipinapaalala sa atin ng research na ito na ang physical activity ay mas complicated kaysa sa pag-count steps o oras ng paggalaw. Ang paraan ng ating pagkilos, ang environment kung saan natin ito ginagawa, whether may control tayo dito, whether po pwede tayong makarecover pagkatapos, at kung na-enjoy nyo ba o kung ito ay socially engaging ay pawang mahalaga. Pinalalakas rin ito ang kahalagahan na gawing accessible ang recreational exercise para sa lahat. At ang paglalakad, pamimisikleta, swimming, pagsasayaw, or simpleng pagiging aktibo with your friends ay pawang makapaghahatid ng benepisyo. Ang ating balitang kalusugan hatid ng Super Auto Centers.
6: According to a recent survey, 80% of Canadians plan on traveling throughout Canada this summer. Whether you're fishing in the Whiteshell, camping in Birds Hill, or golfing in Pinawa, all great road trips begin at Super Auto Centers. Visit us for a high-mileage oil change and a road trip report. And drive with confidence.
7: We're Canadian, so
8: let's get out there and drive!
9: Only available at Superlube Auto Centers.

Hello mga kaibigan, magandang hapon. Tayo ay dumako sa ating mga balita dito sa Manitoba. Ang ating oras, ganap na alas 3:30. Nakatanggap umano ang Manitoba's Commissioner of Teacher Professional Conduct ng 74 na reklamo at reports sa unang 15 buwan simula nang ito ay buuin. Inilunsad ng probinsya ang bago nitong Certification and Professional Conduct Framework para sa mga teachers noong January 2025. Nagtalaga ng commissioner position para mamahala sa disciplinary process ng mga teachers, gayon din ng mga school clinicians tulad ng mga psychologists at social workers. Sakop ng annual report ni Commissioner Noni Klassen for 2025-26 ang kauna-unahang full reporting period ng kanyang opisina. Kabilang sa mga inihaing reklamo, ang 53 na inireport ng mga employers, kabilang ang First Nations at Independent Schools, isang international school at 22 school divisions. Ito po ay batay sa isinumiting mga dokumento. Karagdagang 27 reklamo ang isinabmit ng publiko. Nagpasimula rin ang Commissioner's Office ng 10 kaso sa nakalipas na fiscal year. Ang mga reklamo ay unang isinasailalim sa isang preliminary review na maaring mauwi sa isang investigasyon o di kaya ay pag-defer or pag-dismiss sa kaso. Ang mga kasong umaabot sa investigation stage ay maaring i-dismiss o resolbahin sa pamamagitan ng isang agreement sa pagitan ng commissioner and teacher batay sa dokumento. Ayon pa sa report, 71 sa 74 na reklamo ay aktibo pa rin hanggang ngayon sa pagtatapos ng Marso. Samantala, hindi makakasuhan ang isang Winnipeg police officer na nakabaril sa isang lalaki ng beanbag rounds matapos nitong tumangging lumabas sa isang bahay at nag-claim na meron daw siyang baril at nagpasimula ng sunog sa loob. Ayon sa Winnipeg police, ipinalam po nila sa Independent Investigation Unit of Manitoba ang tungkol sa lalaking ito na dinala sa ospital for suspected smoke inhalation ng February 26, 2024. Inaresto siya noong araw na iyon dahil sa 5 outstanding warrants batay sa isang final report. Sinabi ng mga police sa watchdog na ang lalaki ay nagpaputok ng baril o di kaya ay pellet gun mula sa loob ng isang bahay sa Worthington Avenue matapos i-anunsya ng mga pulis ang kanilang presensya doon. Walang nasaktan, pero ang kalapit na Victor Meagher School ay inisinailalim po sa lockdown dahil sa ang projectile ay bumiyahe patungo doon sa playground, ayon sa mga pulis. At sinabi ng pinsan nitong lalaki na isang Winnipeg police officer na ang lalaki raw ay hindi lalabas na nga ganun-ganun na lamang. At matapos makita ang usok at apoy na nagmumula sa gilid po ng building, ay tumakas itong lalaki sa pamamagitan ng isang bedroom window patungo sa isang low-level roof sa likuran ng bahay. At ayon sa mga pulis, 3 beses nila itong pinaputukan ng beanbag rounds matapos niyang ayaw sumunod sa utos ng pulis. Sa iba pa nating balita, napilitan ang Winnipeg Humane Society na ihinto ang lahat ng animal intake sa kanilang holding areas dahil over capacity na ito. Kapag ganito umano sila ka-overwhelmed sa usapin ng kawalan ng space at capacity, ay kakailanganin muna nilang huminto ayon sa tagapagsalitang si Carly Peters. Tatanggap pa rin naman umano sila ng mga may sakit at injured animals. Malaki umano ang ginagastos ng Humane Society sa pag-aalaga ng mga hayop. Karamihan ng mga healthy cats, halimbawa, ay ilang araw lamang sa shelter bago sila maampon. Pero ginagastosan pa rin sila ng $200 hanggang $300 ayon kay Peters. At mas tumataas ang gastos depende sa medical at behavioral cases at tagal ng pagstay sa shelter. Nakakakuha ang society ng pondo mula sa mga fundraising events, programs, fees, pet adoptions at isang partnership sa Winnipeg Foundation. Pero mahigit 65% ng budget ay dumidepende sa mga donasyon and bequests mula sa publiko.
Pagdating naman sa space limitations, umaasa rin ang organisasyon sa pag-aampon or pag-foster ng mga tao. Yan ang ating mga balita sa Manitoba. Kumustahin natin kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayong alas 3:35 ng hapon. Mostly cloudy ang kalangitan, 24 degrees with a humidex of 25. Mamayang gabi maulap, ingat po kung kayo ay lalabas o magtatagal sa labas, may chance ang umulan at panganib rin ng thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas araw ng Huwebes, mainly cloudy with a 30% chance ng pag-ulan sa umaga, gayon din ang panganib ng thunderstorm. Temperatura aakyat sa 23 degrees with a humidex of 28. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 24 degrees with a humidex of 25 dito sa Winnipeg.

0: Alas 3.45 ang ating oras para sa kalagay ng panahon sa Winnipeg ngayon. Hatid sa atin ng Jim Patterson Subaru South. Mostly cloudy ang kalangitan, 24 degrees with a humidex of 25. Mamayang gabi ay mainly cloudy. Ingat po, lalo kung magtatagal sa labas, mayroong 60% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas araw ng Huwebes, mainly cloudy, may chance rin pong umulan at panganib ng thunderstorm. Temperatura aabot sa 23 degrees with a humidex of 28. Extended forecast para sa Biyernes, mix of sun and cloud, may 30% chance ng ulan, high of 24. Sabado, maaraw, high of 24. At sa Linggo ay muling maaraw and a high of 26. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 24 degrees, with a humidex of 25, dito sa Winnipeg.
1: Available na ang all-new Subaru Forester. I-enjoy ang Subaru famous all-wheel drive system para sa effortless navigation. Tanging sa jpsubaruregion.com at jpsubarusouth.com.
2: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating Pag-ikot Mundo.
0: Inanunsyo ng second largest commercial partner ng Tehran na sususpindihin nila ang lahat nilang trade sa Iran until further notice matapos dalawang ballistic missiles na target ang maritime navigation ang bumagsak sa dagat ayon sa UAE Foreign Ministry. Itinatanggi naman ng Iran ang pagpapaputok ng missiles. Nananatiling mataas ang global oil prices habang natenga ang usapang pangkapayapaan ng US at Iran. Ang patuloy na blockage ng Strait of Hormuz ay nagdudulot ng krisis. Ayon pa sa ministry, ang US blockade of Iranian ports ay pinagmumula ng shortage ng iba't ibang produkto at pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa London, dahil sa pagpapatupad ng restriction sa mga luma at mas nakakapollute na sasakyan mula sa karamihan ng lugar sa British capital, nakita ang pag-improve ng kalusugan ng baga ng mga bata ayon sa isang bagong pag-aaral. Nakita ng mga researchers na ang improvements sa air quality kasunod ng 2019 introduction ng London's ultra-low emission zone ay nakatulong na mapalakas ang lung growth na nooy na apektuhan dahil sa air pollution ayon sa isang team na pinamunuan ng mga scientists mula sa Queen Mary University of London. Sa Australia, sinuspindi ng International Tennis Agency si dating Wimbledon finalist Nick Kyrgios matapos magpositibo sa cocaine. Ang 31 anyos ay nag-provide ng isang sample during an event sa Spain noong June 22 bago nakitaan ang presensya ng benzoylglycone, isang metabolite ng cocaine. Humingi ng paumanhin si Kyrgios sa kanyang mga kaibigan at pamilya sa isang mahabang statement sa kanyang Instagram stories kung saan inako ang responsibilidad sa aniya isang malaking pagkakamali. Idinagdag niyang lalayo muna siya sa social media and public life sa susunod na 28 araw. Kinumpirma ng ITIA na ang dating number 13 ay may karapatang umapela pero hindi pa niya ito ginagawa sa ngayon.
3: Overgrown trees near power lines can be dangerous, causing fires and outages. Manitoba Hydro is now doing more vegetation management to keep you safe and keep your lights on. If you see crews working on trees near power lines in your neighborhood or along highways, please keep a safe distance. Learn more at hydro.mb.ca/vegetation. Manitoba Hydro. Energy for life.
4: Umahata ka ng troso para sa tinayo mong cabin. Pero ngayon, dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.59% APR with $76.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
5: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicker Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM CKJS.

CKJS Afternoon Pasada, that was Chocolate Factory Band with Ilalim. At abangan pa rin, marami pa tayong mapapakinggan, magagandang awiting Pinoy. At abangan rin ang ating 4 at 4 mamaya, ganap pong alas 4 after na mapakinggan ang ating mga balita mula Pilipinas, alas 4 ng hapon. Pabiyahin na tayo sa ating second hour. Keep tuning in and pakipatuloy nyo kami sa inyong background dyan, sa inyong mga sasakyan, sa bahay, sa trabaho, wherever you are. Tuloy-tuloy tayo hanggang mamyang 7 sa Afternoon Pasada.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
2: Tuloy-tuloy po ang pamamahagi ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya at ng inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga residenteng apektado ng pananalasa ng habagat sa Metro Manila at mga karating probinsya. Binisita po natin ang ilang residenteng nasa evacuation center sa Barangay Manresa, Quezon City at sa tatlong barangay sa Kalumpit, Bulacan at nagbigay po tayo ng pagkain, ng mainit na pagkain. Sa kabuuan, naabot sa mahigit 2,000 individual ang nabigyan ng hot meals na inaasahang makatutulong para gumaan ang kanilang pakiramdam sa gitna po ng kalamidad. Samantala, sa mga kapamilya nating nais magpaabot ng tulong sa mga binaha dulot ng habagat, maaari pong mag-donate ng bigas at ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City.
3: Todo kapit ang isang pasyente sa kanyang kapatid habang dinadialysis sa San Lazaro Hospital ngayong Miyerkules. 29 anyos lang ang pasyente pero kinailangang i-dialysis matapos tamaan ng leptospirosis.
4: Kitang-kita ko naman po yung paghihirap niya ngayon. Hindi niya po sinabi sa amin na lumusong siya.
3: Activated na ang leptospirosis at dengue fast lane sa San Lazaro Hospital. 14 na ang kanilang nagiging pasyenteng tinamaan ng sakit na sanhi ng ihi ng daga.
5: Next week, marami ng pasyenteng medyo dadagsa po sa amin sa San Lazaro Hospital. Ang leptospirosis, once nandyan sa katawan mo, after the incubation period, medyo aatakihin niya yung mga parte ng katawan tulad ng atay. At dyan ka na ngayon, magkakaroon ng paninilaw ng mata. Minsan pwede niyang atakihin yung baga, hirap ka nang huminga. Minsan dumudura ka na ng dugo.
3: Sa emergency room ng ospital, isang pasyente rin ang isinugod kanina. Hirap nang umihi ang lalaki na 5 araw na palang nakararanas ng sintomas. Post-exposure prophylaxis o pag-inom ng doxycycline ang pangunahing payo ng mga eksperto. Mismong mga empleyado ng ospital, nakapila rin para sa gamot na ito lalo't marami sa kanila ang na-expose din sa baha sa loob mismo ng ospital. Sa mga kuha ng mga empleyado ng paggamutan, kitang lumubog ang kanilang parking area at iba pang bahagi ng compound sa baha. Pumasok din ang baha sa main building ng ospital. Hanggang kanina, ang ilalim ng elevator, baha pa rin.
5: Ang struktura ng San Lazaro Hospital, medyo luma na siya. At ang nangyayari, pag luma ang struktura, medyo mababa ang pagkagawa, kaya naaabot siya ng baha.
3: Pero may isa pang dahilan kung bakit bumabaha, ang Estero de San Lazaro. Mula sa mataas na bahagi ng gusali, kita na dapat ang daloy ng tubig sa estero. Yun nga lang, natakpan na ito ng mga bahay at iba-ibang istruktura. Ngayong araw, bukas na muli ang mga isinarang outpatient services ng San Lazaro Hospital. Pero paglilinaw nila, mananatiling bukas ang kanilang emergency room para pagsilbihan ang mga nangangailangan.
6: Naniniwala si Vice President Sara Duterte na dapat mapabilis ang proseso ng impeachment trial laban sa kanya. Ayon sa bise, ibinibigay na niya ang buong tiwala sa kanyang defense team.
7: Hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon.
6: Nang matanong kung mas mapabibilis ang proseso kung personal siyang dadalo sa paglilitis, sagot ng bise.
7: Hindi po totoo yun kasi fully represented ako noong ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na rin pagdalo ng respondent doon sa impeachment. Dahil hindi naman ako abogado para sa impeachment ko. So wala akong matutulong doon.
6: Dalawang araw nang naantala ang impeachment trial ngayong Linggo dahil sa masamang lagay ng panahon. Suhestyon ng ilan sa prosekusyon.
8: Yung Friday, libre yung araw na yun. Pwede namang gawing for trial lang, the whole day, kung gusto nila.
6: Pag-aaralan naman ng Senate Impeachment Court ang posibleng remedyo. Ngayong atrasado na ang paglilitis.
9: Lalaman natin yan if yung Senate President at yung presiding officer would rather opt to have extended days.
6: Samantala, ayon sa prosekusyon, posibleng mabawasan ang ipepresenta nilang testigo kasunod ng mga testimonya ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at ng judicial notice ng Senate Impeachment Court sa opisyal na House Records. Pinag-aaralan pa rin anila kung kukuning testigo ang dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante La Chica.
10: We are very careful about choosing our witnesses. Lalong-lalong na in this age of trolls, no? At saka misinformation. So, under consideration pa rin.
6: Bukas naman ang prosekusyon sa posibilidad na tanggalin sa mga ipatatawag na testigo ang nagpakilalang bagman o mano ni Duterte na si Ramil Madriaga. Kasunod ito ng pahayag ng abogado ni Duterte na si Attorney Paolo Panelo na may posibilidad umanong hindi nagagamitin si Madriaga bilang testigo ng prosekusyon.
11: If the prosecution presents Ramil Madriaga, it's their funeral kasi kakatayin yun sa cross-examination ng defense team.
6: Ayon kay House Lead Prosecutor Jervin Luistro, nakadepende ang pagpresenta kay Madriaga kung masasakop na sa testimonya ng mga mauunang witness ang kanyang testimonya. Samantala, nanindigan naman ang kampo ni Madriaga na hindi ito magpapasindak para manahimik at handa umano itong sagutin ang mga akusasyon sa kanya.
0: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada. Hello mga kaibigan, mabuhay. And welcome sa ating ikalawang oras. San man kayo naroon, marami pong salamat sa inyong pakikinig. At sana hanggang mamayang alas 7 ay magkarinigan tayo at magkabarkadahan dahil marami pa tayong mapapakinggan na magagandang awiting Pinoy sa mutsaring impormasyon, gayon din ang mainit na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. At ngayon ay August 19, 2026. Alam nyo ba ngayon ay World Photography Day? Tamang-tama sa mga mahilig mag-take ng photographs, professional man or hobby lamang. Isa itong annual global event na nagdiriwang ng art, craft, science, and history ng photography. Minamarkahan nito ang date noong 1839 nang bilhin ng French government ang patent ng daguerreotype process at ibinigay sa mundo bilang isang libreng regalo. Ang salitang photography ay nangangahulugan na writing with light. At alam nyo ba na ang unang permanent photo ay inabot raw ng 8 oras para ma-capture? Kinunan ito noong 1826 ni Joseph Nicephore Niépce gamit ang isang pewter plate. At ang unang selfie, opo, may selfie na noon pa. Kinuha ni Robert Cornelius noong 1839 kung saan umupo siya nang hindi kumikilos ng 15 minuto para sa kanyang selfie. It's World Photography Day today! Ating kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayong alas 4:23 ng hapon. Sa kasalukuyan ay 25 degrees with a humidex of 27 and mostly cloudy ang kalangitan. Mamayang gabi ay maulap, meron ding 60% chance ng pag-ulan. And overnight po ito, tonight and overnight, may panganib pa ng thunderstorm. Bababa ang temperatura sa 15. Bukas, araw ng Huwebes, mainly cloudy maghapon with a 30% chance ng pag-ulan. Sa umaga, lalo na at panganib po ng thunderstorm. Temperatura aabot sa 23 degrees tomorrow with a humidex of 28. Extended forecast for Friday, mix of sun and cloud. May 30% chance ng pag-ulan, high of 24. Sabado, maaraw, high of 24. Pagsapit ng Linggo, muling maaraw and a high of 26. Sa kasalukuyan ay 25 degrees, maulap, humidex umaabot sa 27 dito sa Winnipeg.
1: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Pasada. Sakay na!

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 4:30. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba at iba pang bahagi ng Canada. Matutuloy na ang pagsasagawa ng major renovation ng City of Winnipeg sa halos 60 taong Pan Am Pool. Ngayong Miyerkules ay inanunsyo ng City ang request for tenders para sa paghahanap ng kumpanyang magsasagawa ng repairs at upgrades. Ayon sa request, sakop ng trabaho ang repair sa pool tank, deck at dive towers, pag-aalis at pagpapalit ng waterproof membrane sa main tank, gayon din ang iba pang upgrades para makasunod sa mga regulasyon at standards. Inaasahan ng City na ang phase of construction ay patatakbuhin mula January 2027 hanggang summer 2028. Ang pasilidad ay isasara sa publiko habang may construction, pero as much as possible daw ay i-accommodate pa rin nila ang mga atleta ng Swim Manitoba at Dive Manitoba. Ang budget para sa repairs ay nagkakahalaga ng $7 million. Samantala, sa British Columbia, sinabi ng Gang Task Force ng Kapulisan na nakikipag-coordinate sila sa RCMP sa Fort St. John para tumugon sa biglang pagdami ng gun violence sa nakalipas na buwan. Nanawagan ang mga city officials ng karagdagang police resources matapos po ang tatlong targeted shootings malapit sa mga paaralan simula pa noong July 22. 4 na katao ang nasaktan habang isang lalaki ang kinasuhan sa mga pag-atake, habang sinabi ng mga pulis na inaayos pa rin nila at inaalam ang pag-identify sa ilan pang suspect na nananatiling at large. Ilang bahay rin at sasakyan ang pinatamaan ng baril during the shootings. At ayon kay Mayor Lilia Hansen, siya ay nag-aalala tungkol sa mga taong inosente na maaring masaktan pa. Sa iba pa nating balita, isang proposed class action lawsuit na target ng isang Quebec maple syrup producer na nagbenta ng mga raming lata po ng Peking syrup ang ngayon ay magdadagdag ng ilan pang major grocery store chains bilang defendants. Dahil umano ay dapat siniguro nila na hindi makakarating sa publiko ang ganitong Peking produkto, at hindi rin daw nila dapat ibenta itong mga ganito sa Quebec. Ipinakita umano ng mga grocery stores ang serious negligence, recklessness, carelessness or indifference and disregarding the trust ng kanilang mga customer sa pagbebenta ng maple syrup sa loob po ng ilang taon na hindi naman pala totoong maple syrup. Ayon ito sa law firm na Slater Vecchio sa kanilang legal documents na isinampa earlier this month. Initially, itong class action lawsuit ay inilunsad laban sa Quebec syrup producer na si Steve Bourdreau noong Abril, matapos mapag-alaman sa isang media report na nagbenta si Bourdreau ng mga lata ng syrup sa mga grocery stores na 50% least ang cane sugar na ingredient po sa kabila ng paglilabel dito bilang pure maple syrup. Ayon sa request naman na ifinile this month, ay binago itong demanda at idinagdag ang mga grocery store chains na Metro, Sobeys, Loblaws at Epicia Group na nagpapa-operate po sa Valmont Grocery Store sa Quebec bilang mga defendants. Ang lead plaintiff sa kaso ay si Maud Fraser Jodouin, isang Quebec consumer na nakabili ng at least 4 lata ng mga Peking maple syrup. Yan ang ating mga balita sa Canada.

Magandang hapon mga kaibigan. Alas 4.35 ang ating oras. Mostly cloudy ngayon sa Winnipeg, 25 degrees. Humidex umaabot sa 27. Mamayang gabi, mainly cloudy. Meron ding 60% chance ng pag-ulan. Ingat rin po at may panganib ng thunderstorm. Bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas, araw ng Huwebes, mainly cloudy. Merong 30% chance ng pag-ulan sa umaga. Ingat pa rin po sa panganib ng thunderstorm. Temperatura aabot sa 23 with a humidex of 28. Extended forecast para sa Biyernes, mix of sun and cloud with a 30% chance ng pag-ulan, high of 24. Sabado, maaraw, high of 24. Maaraw din sa Linggo and a high of 26. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 25 degrees with a humidex of 27 dito sa Winnipeg.

Hello mga kaibigan, dumako tayo sa ating mga chika sa ating showbiz bits. Nanguna ang veteran pop singer na si Madonna sa dami ng nominasyon para sa Video Music Awards ng MTV. Umabot sa 11 nominations ang singer para sa seremonyang gaganapin sa susunod na buwan. Kasama na rito ang Video of the Year sa kanyang kantang Confession 2, The Film at Artist of the Year. Nahigitan niya ang singer na si Taylor Swift na mayroon lamang 9 na nominasyon. Kabilang ang video ni Swift na The Fate of Ophelia mula sa bago nitong album na The Life of a Showgirl. Ang dalawa ay kapwa nagkamit na ng VMA Awards kung saan unang nakuha ni Madonna noong 1986 at sa kabuuan meron na siyang 20 na VMA trophies. Habang si Swift naman kaparehas ni Beyonce na mayroong tig-30 awards. Sa atin naman sa Pilipinas, posible raw masuspindi o tuluyang mabawi ang driver's license ng aktor na si Derek Ramsey at kaibigan niyang si Anthony Jude Violago dahil sa umano'y paggamit ng hindi otorisadong plaka sa isang luxury sports car. Ayon sa Land Transportation Office, nagsimula ang investigasyon matapos makita ng kanilang mga tauhan sa social media ang isang Porsche 918 Spyder na may plakang hindi raw tugma sa opisyal na rehistro nito. Ang sasakyan nakarehistro kay Derek Ramsey. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, si Violago umano ang nagpalit ng plaka para tumugma sa kanyang initials na AJV.

Lee. Ginawa umano ito habang ginagamit ang luxury car papunta sa isang event. Sinabi ng LTO na mali at ipinagbabawal ang pagpapalit o paggamit ng ibang plaka dahil binabago nito ang pagkakakilanlan ng sasakyan. Isinukunan ni Ramsey ang Porsche na ngayon nasa custody na ng LTO habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isinuko rin ni Villalago ang kanyang driver's license. Ayon sa LTO, parehong humingi ng panmanhin sina Ramsey at Villalago at inamin ang kanilang pagkakamali. Merong 5,000 pisong multa para sa maling pagkakabit ng authorized motor vehicle license plate. Gayunpaman, maaari daw maharap sa mas mabigat na parusa ang dalawa, kabilang ang 70 araw na preventive suspension at posibleng tuluyang pagsuspindi ng kanilang mga lisensya, depende sa magiging desisyon ng LTO Intelligence Division. Inatasan rin sina Ramsey at Villalago na humarap sa LTO sa darating na August 24 para ipaliwanag ang kanilang panig. Yan ating mga chika sa ating Showbiz Bits.

Magandang hapon mga kaibigan. Alas 4:47 dito sa Winnipeg ay a little bit cloudy outside pa rin. 25 degrees, humidex umaabot sa 27. Mamayang gabi, mainly cloudy, may 60% chance ng pag-ulan. Ingat rin sa panganib po ng thunderstorm overnight, bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas araw ng Huwebes, mainly cloudy, may chance ng umulan sa umaga at panganib ng thunderstorm. Temperatura aakyat sa 23 degrees with a humidex of 28. Extended forecast para sa Biyernes, mix of sun and cloud, may 30% chance ng pag-ulan, high of 24. Sabado ay maaraw, high of 24. Sa Linggo, maaraw din, high of 26. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 25 degrees with a humidex of 27 dito sa Winnipeg.

Hello at magandang hapon mga kaibigan. Mabuhay! Welcome sa ikatlong oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. At tayo ngayon napapakinggan sa 92.7 FM CKJS at online all over the world through CKJS.com. So hopefully okay kayo dyan. Kayo man ay nasa bahay na or nasa trabaho pa rin. Bumibiyahe, san man kayo naroroon at naaabot ng ating programa. Maraming salamat. Sana na-enjoy ninyo ang inyong time with us. At sana ay makasama rin namin kayo hanggang mamaya pang alas 7. Marami pa tayong mapapakinggan na magagandang awiting Pinoy. Samut-saring impormasyon at latest news and updates mula rito sa Canada, gayon sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Kaya relax lamang at ipagpatuloy nyo kami sa inyong background dyan. Afternoon Pasada!

0: Hanggang saan nga ba ang limitasyon ng biro or joke? Alam nyo, sa China, isang stand-up comedian na itinuturing na isa sa pinakamaimpluensyang cultural figure sa bansa ang isinailalim sa imbestigasyon at kinansela ang mga performance dahil sa ginawa niyang biro tungkol sa isang Communist Party song. Si Go Degang, China's best-known comic, ay inakusahan ng paglabag sa public morals matapos niyang i-improvise ang sarili niyang lyrics sa isang sikat na Chinese revolutionary song during a performance sa Wuhan noong pagtatapos ng July. Inireport siya sa City's Culture and Tourism Bureau ng isang complainant na nagsabing hindi lamang daw nito binaluktot at binastos ang isang classic revolutionary work, kundi nilabag rin ang public morals at accepted standards of conduct. Ang kontrobersya ni Go ay nagdidiin sa delicate line para sa mga comedians sa highly censored China, lalo na at pinalalakas pa ng ruling Communist Party ng bansa ang ideological drive nito. Ang song in question ay ang Playing My Beloved Pipa, na sinasabing tungkol sa resilient spirit ng Communist guerrilla forces fighting the Japanese noong Sino-Japanese War. Na-feature ito sa isang sikat na 1950s Chinese movie na Railroad Guerrillas. At noong 2019 ay isa sa 100 songs na napili para i-celebrate ang 70th anniversary ng pagkakatatag ng People's Republic of China.
1: Afternoons with Lucille.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita dito sa Manitoba, nakatanggap ang Manitoba's Commissioner of Teacher Professional Conduct ng 74 na reklamo at reports sa unang 11 buwan simula nang ito ay buuin. Inilunsad ng probinsya ang bago nitong Certification and Professional Conduct Framework para sa mga teachers noong January 2025. Nagtalaga ang commissioner position para mamahala sa disciplinary process ng mga teachers, gayon din ng mga school clinicians tulad ng mga psychologists and social workers. Sakop ng annual report ni Commissioner Noni Klassen for 2025-26 ang kauna-unahang full reporting period ng kanyang opisina. Kabilang sa mga inihaing reklamo, ang 53 inireport ng mga employers, kabilang ang First Nations at Independent Schools, isang international school at 22 school divisions batay sa dokumento. Karagdagang 27 reklamo ang isinabmit ng publiko. Nagpasimula rin ang Commissioner's Office ng 10 kaso sa nakalipas na fiscal year. Ang mga reklamo ay unang isinailalim sa isang preliminary review. Maaari itong mauwi sa isang imbestigasyon o di kaya ay i-defer o i-dismiss ang kaso. Ang mga kaso naman na umaabot sa investigation stage ay maaaring i-dismiss o resolbahin sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pagitan ng commissioner at ng teacher batay sa dokumento. Ayon pa sa report, 71 sa 74 na reklamo ay aktibo pa rin hanggang sa pagtatapos ng Marso. Samantala, napilitan ng Winnipeg Humane Society na ihinto ang lahat ng animal intakes sa kanilang holding areas dahil at capacity na ito. Kapag ganito umano sila ka-overwhelmed sa usapin ng kawalan ng space at kapasidad, kakailanganin nilang huminto ayon sa tagapagsalitang si Carly Peters. Tatanggap pa rin naman umano sila ng mga may sakit at injured animals. Malaki umano ang ginagastos ng Humane Society sa pag-aalaga ng mga hayop. Karamihan ng mga healthy cats, halimbawa, ay ilang araw lamang sa shelter bago sila maampon. Pero ginagastosan pa rin sila ng $200 hanggang $300 ayon kay Peters. At mas tumataas ang gastos depende sa medical at behavioral cases at tagal ng pagstay sa shelter. Nakakakuha ang society ng pondo mula sa mga fundraising events, program fees, pet adoptions at isang partnership sa Winnipeg Foundation. Pero mahigit 65% ng budget ay dumidepende sa mga donasyon at bequests mula sa publiko. Pagdating naman sa space limitations, umaasa rin ang organisasyon sa pag-aampon o pag-foster ng mga tao. Yan ang ating mga balita sa Manitoba

Thank you for tuning in sa ating afternoon pasada para sa ating mga balita mula sa ibang bansa. Sa London, dahil sa pagpapatupad ng restriction sa mga luma at mas nakakapolyut na sasakyan mula sa karamihan ng lugar sa British capital, nakita ang pag-improve ng kalusugan ng baga ng mga bata ayon sa isang bagong pag-aaral. Nakita ng mga researchers na ang improvements sa air quality kasunod ng 2019 introduction ng London's ultra-low emission zone ay nakatulong mapalakas ang lung growth na nooy na apektuhan dahil sa mga epekto ng air pollution. Ayon po ito sa isang team na pinamunuan ng mga scientists mula sa Queen Mary University of London. Samantala, sa Australia, sinuspindi ng International Tennis Agency si dating Wimbledon finalist Nick Kyrgios matapos magpositibo sa cocaine. Ang 31 anyos ay nag-provide ng isang sample during an event sa Spain noong June 22. Bago naman nakitaan ang presensya ng benzoylglycinin, isang metabolite ng cocaine. Humingi ng paumanhin si Kyrgios sa kanyang mga kaibigan at kapamilya sa isang mahabang statement sa kanyang Instagram stories kung saan inako ang responsibilidad sa aniyay isang malaking pagkakamali. Idinagdag niya na lalayo muna siya sa social media and public life sa susunod na 28 araw. Kinumpirma ng ITIA na ang dating number 13 ay may karapatang umapela pero hindi pa niya ito ginagawa sa ngayon. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, mainly cloudy. Merong 30% chance ng pag-ulan at bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas, araw ng Huwebes, mainly cloudy ang forecast maghapon. Temperatura aakyat sa 23 degrees with a humidex of 26. Extended forecast para sa Biyernes, mix of sun and cloud, meron ding 30% chance ng pag-ulan, high of 24. Sabado, maaraw, high of 24. At sa Linggo, muling maaraw and a high of 27. Kay nakikinig sa afternoon pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com.

0: take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app. Download the app for free in your app store today. Search iHeartRadio.
1: Kung sakasakaling naiipit sa rush hour traffic, naku, wag pong iinit ang ulo, relax lamang. Sabi nga sa awitin, cool ka lang. At para hindi madisgrasya at pare-parehong makauwi, makapunta sa inyong mga destinasyon. At ating destination ay huli nating oras, fourth and last hour ng Afternoon Pasada coming up. Kaya huwag bibitiw at patuloy na tumutok sa Mancunaro roon para sa karagdagang musikahan, balitaan, chikahan at iba pa dito sa ating Afternoon Pasada with Lucille.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg,
1: an Evanoff Communication Station. Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
2: Hello mga kaibigan, kumusta? Mabuhay and welcome sa ika-apat at huling oras ng ating afternoon pasada. Kasama ko si Lucille. Thank you so much for tuning in. Kayo man ay aming naaabot ngayon sa inyong mga trabaho, di kaya bumibiyahe or nasa bahay na. Thank you. And sana hanggang mamayang alas 7 magkarinigan tayo at patuloy na magsalo-salo sa magagandang awiting Pinoy, sa mutsaring impormasyon, gayon din ang latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kahit relax lamang and keep tuning in hanggang maming 7 sa ating afternoon pasada.

Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, mainly cloudy. Merong 30% chance ng pag-ulan at bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas, araw ng Huwebes, mainly cloudy ang forecast maghapon. Temperatura aakyat sa 23 degrees with a humidex of 26. Extended forecast para sa Biyernes, mix of sun and cloud. Meron ding 30% chance ng pag-ulan, high of 24. Sabado, maaraw, high of 24. At sa Linggo, muling maaraw and a high of 27. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com.

0: Para sa ating balitang kalusugan tungkol sa physical activity, pumaprotekta sa utak. Pero kung nai-enjoy mo lang daw ito, alam na ng marami na ang pagiging physically active ay naghahatid ng benepisyo sa katawan at utak. Inirekomenda ng CDC sa mga adults ang pagsasagawa ng at least 150 minuto ng moderate intensity physical activity tulad ng mabilis or brisk walking o 75 minuto ng vigorous physical activity tulad ng pagtakbo kada linggo. Gayon din ang pagsasagawa ng muscle strengthening activity ng at least 2 beses isang linggo. And minimal lamang daw po ito, no? Kaya pag mas maraming exercise, ay mas malaki ang benepisyo. Gayunman, ang klase ng activity na pinaka-beneficial for brain health ay hindi masyadong malinaw. Ngayon, sa isang bagong pag-aaral, nakita na ang panahon or oras at bakit ka kumikilos sa halip na gaano karami ang iyong ginagawa ay maaaring maka-impluwensya sa inyong panganib na magka-demensya. Sa review na ipinalabas sa Lancet Public Health, natagpuan ang leisure time exercise ay may kaugnayan sa pagbaba ng panganib na magka-demensya, habang ang physically demanding work ay iniugnay sa pagtaas ng panganib na mag-develop ng kondisyon. Halimbawa, ayon sa pag-aaral, ang mga leisure activities tulad ng paglalakad, pamimisikleta, pagtakbo, paglalangoy o paglalaro ng sports ay maaaring makapagpababa ng panganib ng demensya. Pero ang mga physically demanding jobs ay maaaring makapagpataas ng panganib nito. Ayon pa sa mga researchers, ipinapaalala sa atin ng research na ito na ang physical activity ay mas complicated kaysa pag-count ng steps or oras ng paggalaw. Ang paraan ng ating pagkilos, ang environment kung saan natin ito ginagawa, whether may control tayo rito, whether pwede tayong makarecover pagkatapos, at kung nai-enjoy nyo ba or kung ito ay socially engaging, ay pawang may halaga. Pinalalakas rin ito ang kahalagahan ng ating nagawing accessible ang recreational exercise para sa lahat. At ang paglalakad, pamimisikleta, swimming, pagsasayaw, or simpleng pagiging aktibo with your friends ay pawang makapaghahatid ng benepisyo.
1: Sharing is caring. To tell your friends about CKGS Radio Winnipeg, is it the-

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Tuloy po ang pamamahagi ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya at ng inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga residenteng apektado ng pananalasa ng habagat sa Metro Manila at mga karating probinsya. Binisita po natin ang ilang residenteng nasa evacuation center sa Barangay Manresa, Quezon City at sa tatlong barangay sa Kalumpit, Bulacan at nagbigay po tayo ng pagkain. Ng mainit na pagkain. Sa kabuuan, naabot sa mahigit 2,000 individual ang nabigyan ng hot meals na inaasahang makatutulong para gumaan ang kanilang pakiramdam sa gitna po ng kalamidad. Samantala, sa mga kapamilya nating nais magpaabot ng tulong sa mga binahadulot ng habagat, maaari pong mag-donate ng bigas at ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa No. 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City.
2: Todo kapit ang isang pasyente sa kanyang kapatid habang dinadialysis sa San Lazaro Hospital ngayong Miyerkules. 29 anyos lang ang pasyente pero kinailangang i-dialysis matapos tamaan ng leptospirosis.
3: Kitang-kita ko naman po yung paghihirap niya ngayon. Hindi niya po sinabi sa amin na lumusong siya.
2: Activated na ang leptospirosis at dengue fast lane sa San Lazaro Hospital. 14 na ang kanilang nagiging pasyenteng tinamaan ng sakit na sanhi ng ihi ng daga.
4: Next week, marami ng pasyenteng medyo dadagsa po sa amin sa San Lazaro Hospital. Ang leptospirosis, once nandyan sa katawan mo, after the incubation period, medyo aatakihin niya yung mga parte ng katawan tulad ng atay. At dyan ka na ngayon, magkakaroon ng paninilaw ng mata. Minsan pwede niyang atakihin yung baga, hirap ka nang huminga. Minsan dumudura ka na ng dugo.
2: Sa emergency room ng ospital, isang pasyente rin ang isinugod kanina. Hirap nang umihi ang lalaki na 5 na palang nakararanas ng sintomas. Post-exposure prophylaxis o pag-inom ng doxycycline ang pangunahing payo ng mga eksperto. Mismong mga empleyado ng ospital, nakapila rin para sa gamot na ito lalo't marami sa kanila ang na-expose din sa baha sa loob mismo ng ospital. Sa mga kuha ng mga empleyado ng paggamutan, kitang lumubog ang kanilang parking area at iba pang bahagi ng compound sa baha. Pumasok din ang baha sa main building ng ospital. Hanggang kanina, ang ilalim ng elevator, baha pa rin.
4: Ang struktura ng San Lazaro Hospital, medyo luma na siya. At ang nangyayari, pag luma ang struktura, medyo mababa ang pagkagawa, kaya naaabot siya ng baha.
2: Pero may isa pang dahilan kung bakit bumabaha, ang Estero de San Lazaro. Mula sa mataas na bahagi ng gusali, kita na dapat ang daloy ng tubig sa estero. Yun nga lang, natakpan na ito ng mga bahay at iba-ibang istruktura. Ngayong araw, bukas na muli ang mga isinarang outpatient services ng San Lazaro Hospital. Pero paglilinaw nila, mananatiling bukas ang kanilang emergency room para pagsilbihan ang mga nangangailangan.
5: Naniniwala si Vice President Sara Duterte na dapat mapabilis ang proseso ng impeachment trial laban sa kanya. Ayon sa bise, ibinibigay na niya ang buong tiwala sa kanyang defense team.
6: Hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba may ginawang sama, hindi ba totoo yung mga akusasyon.
5: Nang matanong kung mas mapabibilis ang proseso kung personal siyang dadalo sa paglilitis, sagot ng bise.
6: Hindi po totoo yun kasi fully represented ako noong ating defense team. At sufficient yon na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na rin pagdalo ng respondent doon sa impeachment. Dahil hindi naman ako abogado para sa impeachment. So wala akong matutulong doon.
5: Dalawang araw nang naantala ang impeachment trial ngayong linggo dahil sa masamang lagay ng panahon, suhestyon ng ilan sa prosekusyon
7: Yung Friday, eh, libre yung araw na yun. Eh. Pwede naman gawing for trial lang, the whole day, kung gusto nila.
5: Pag-aaralan naman ng Senate Impeachment Court ang posibleng remedyo. Ngayong atrasado na ang paglilitis.
8: Lalaman natin yan if yung Senate President at yung presiding officer would rather opt to have extended days.
5: Samantala, ayon sa prosekusyon, posibleng mabawasan ang ipepresenta nilang testigo kasunod ng mga testimonya ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at ng judicial notice ng Senate Impeachment Court sa opisyal na House Records. Pinag-aaralan pa rin anila kung kukuning testigo ang dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante La Chica.
9: We are very careful about choosing our witnesses. Lalong-lalong na in this age of trolls, no? At saka misinformation. So, under consideration pa rin.
5: Bukas naman ang prosekusyon sa posibilidad na tanggalin sa mga ipatatawag na testigo ang nagpakilalang bagman umano ni Duterte na si Ramil Madriaga. Kasunod ito ng pahayag ng abogado ni Duterte na si Attorney Paolo Panelo na may posibilidad umanong hindi nagagamitin si Madriaga bilang testigo ng prosekusyon.
10: If the prosecution presents Ramil Madriaga, it's their funeral kasi kakatayin yun sa cross-examination ng defense team.
5: Ayon kay House Lead Prosecutor Jervin Luistro, nakadepende ang pagpresenta kay Madriaga kung masasakop na sa testimonya ng mga mauunang witness ang kanyang testimonya. Samantala, nanindigan naman ang kampo ni Madriaga na hindi ito magpapasindak para manahimik at handa umano itong sagutin ang mga akusasyon sa kanya.
0: This is 92.7 FM, CKJS.
11: Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, mainly cloudy. Merong 30% chance ng pag-ulan at bababa ang ating temperatura sa 15. Bukas, araw ng Huwebes, mainly cloudy ang forecast maghapon. Temperatura aakyat sa 23 degrees with a humidex of 26. Extended forecast para sa Biyernes, mix of sun and cloud. Meron ding 30% chance ng pag-ulan, high of 24. Sabado, maaraw, high of 24, at sa Linggo, muling maaraw, and a high of 27. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS, at online sa ckjs.com.

0: Ipinapaalala ng City of Winnipeg na maging water smart ngayong summer. Kapag nag-e-enjoy sa mga water-related activities, siguruduhin ang mga bata ay binabantayan ng isang adult or caregiver na abot kamay ang mga bata. Tandaan, ang pagkalunod ay mabilis mangyari, tahimik at pwedeng mapigilan.
1: Chester and Donna po.
0: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 ng umaga sa Good Morning Philippines.
1: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
0: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
1: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
0: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 ng umaga.
2: Good morning, Philippines.
1: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.

August 19, 2026, alam nyo ba ngayon ay World Photography Day? Isa itong annual global event na nagdiriwang sa art, craft, science, and history ng photography. Minamarkahan nito ang date noong 1839 nang bilhin ng French government ang patent ng daguerreotype process at binigay sa mundo bilang isang libreng regalo. Ang salitang photography ay nangangahulugan na writing with light. At alam nyo ba na ang unang permanent photo ay inabot ng 8 oras para ma-capture? Kinunan ito noong 1826 ni Joseph Nicephore Niépce gamit ang isang pewter plate. At ang unang selfie, yes, may selfie na po noon, kinuha ni Robert Cornelius noong 1839 kung saan umupo siya na hindi kumikilos ng 15 minuto. It's World Photography Day today!

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
1: Malapit na magtapos ang ating afternoon pasada for today. Kaya mulit-muli ang aming pasasalamat and appreciation sa inyong pakikinig araw-araw. Gayun din naman sa ating mga sponsors, mga tagapagtaguyod ng ating iba't ibang programang Pinoy dito sa CKJS. Maraming salamat po. Bukas muli tayong magkakarinigan simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 dito sa ating afternoon pasada with Lucille. At bukas ng umaga, alas 5:30 hanggang alas 9, sasamahan naman ang ating mga barkada Chester and Donna sa Good Morning Philippines. Mag-iingat po mga kaibigan, enjoy the rest of this day. Ako niyong nakabarkada si Lucille. God bless. Hanggang bukas. Bye-bye.